0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya, papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan, papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M.
0: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. At siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayawon ang Diyos nga iyan naman kita ginpalapot sa sini nga inuras mga kaabyanan nga malipayon. Bisan pa nga subong hapon, no, nakaangko naman kita sing maulanon mga kaabyanan. No? Ito i-bati na ito, no, mayara naman low pressure, pero ito mailang kay dili gidiri sa aton niyang duog, no, mga kauturan. So sige po na aton iniginapasalamatan sa Ginoo mga kaabyanan. Kumusta ang tanan nga mga sabat kay Per, no? Happy Sabat sa tanan. Sa sinigid nga gabi tungod kay adlaw na nga inog pahuway mga kaabyanan, no? I hope nga ang tanan nakaama na, no? Wala na sang hilikuton sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Before sunset, yeah, ready na gina, no? Mga kaabyanan, ang aton nga pagkaon, mga suluksukon para buwas, no, especially ang aton yang tagipusoon nga gunahuna para sa pagdayaw sa Ginoo sa sini nga gabi. Okay? So, dili man tanan nga mga reform pagid, pero ti sa ngalan nga nagabantay kita sa adlaw nga inog pahuway, so ato gid ini bantayan o kun pakabalanon kay amon siya ang makapahalipay sa aton yang Ginoo o kun Dios o kun manunuga mga kauturan. Okay, happy Sabat sa tanan. Kaga sini nga gabi, antes kita magapadayon sa ato niya nga pagpanamyaw o kung pagtuon sa pulong sa Diyos, magapamati tada na isa-isa ka pinasahi nga ambahanon mga kaabyanan.

Salamat sa amahanon nga ato nabatian makaturan. Karon ang adlaw sang kaluwasan. No, muni ang nami makauturan mintras abierto pa ang kaluwasan tungod kay pwede pagit kita makapalapit sa Ginoo, mag-aalagad sa Ginoo, at isim tayo makauturan aton mapalipay ang Ginoo kung kita nagapalapit sa iya. Magapangamoy danay kita mga kabiyanan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion kami gid nagapasalamat sa imo. Imo kami gitipigan halin sa unang adlaw sa semana tub-tub sa sini katapusan nga adlaw sang semana nga amo ang adlaw nga imo gin pahuayan kag imo gin pakabalaan kag imo gibindisyonan. Ini nga adlaw amo ang luyag nimo nga sundon sa imo makanakan agod nga ikaw ang amon mahimaya tungod kay ikaw amo ang nagtugas sa langit kag duta. Gani sa sini nga gabi kami nagapangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna agod nga sa diin amon maangkon ang imo pagpakamayo. Ikaw ang magabless sa tanan nimo nga makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook. Kag amon man gina-invite ang imo yung Holy Spirit nga among magabukas sa amon tagipuso ang kagunahuna agod nga sa diin amon maintindihan labi na gid ang imo nga mga kasuguan nga luyag nimo nga ihatag sa amon agod nga kami mag-alagad o kun magakabuhi nga mangin masinulundon dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening sa tanan nga mga kabiyanan. Kag welcome, welcome sa aton nga palatutunan. Liwaton ko, happy Sabbath mga kauturan. Amo lang gini ang kalipay naton mga kaabyanan tungod kay wala naman kita work buwas, no? Kag naga simba kita sa Ginoo mga kauturan. Okay, kag sa sininga gabi aton nga ipagatamyaw ng aton nga mga kaabyanan before ko malipatan, no? Live nyo nga makitaan sa XFM Iloilo 100.7 sa gyapon ng inyo kubos nga lagad mga kauturan. Kag thank you git sa inyo nga pag-join at the same time di magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sidin updated kamo sa tanan nga mga videos o kon mga balita sa sining istasyon makuturan diri sa Iloilo mga kaabyanan. Okay? So, follow nyo no mga kauturan agod nga perminti kamo nga maka update sa aton nga mga balita especially sa pagtudlo sang ikaayong lawas kag sang aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sininga gabi aton pagkatamyaw ng aton mga kauturan, no? Unahon ko lang una si Brother Rick Sadaba akon nga amigo da. Brother Rick Sadaba, no? Maayong gabi dira kag happy Sabbath Sister Pinky. No, mailang pagpamati dira pero buwas. No, nagapamati kada subong, hindi tananay makalakat dito sa San Rafael. No, Brother Rex tungod kay may ari tayang kantuan o kon may atinan kita diri no sa ano lang no diri lang sa aton sa Iloilo. Okay, so pasta danay buwas ah, no? Brother Rex, basi kon nayawang ka na manulat da sa aton aton gina sugatan, no? Sige, so happy Sabbath na kag maayo lang nga pagpamati da Brother Rick kag Sister Pinky kag sa imo duha kag kabataan ra no Sister Stephanie kag Sister Abigail, no? Good evening dira sa inyo kag subong man dira sa kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no? Isma family, no? Maayo lang nga pagpamati kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragusa, Saragusa family, maayo lang nga pagpamati man ninyo dira. Okay, kag God bless, kag happy Sabbath man dira sa inyo. Okay? Kag Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi man dira. Sister Magdalena, kumusta? Kumusta ang aton yang life dira, no? Always condition. So amo nang nami bala sining aton yang makakaon man ta sa kaadlaw katatlo o kon kaduha man. Ati importante wala balati ana. Okay? So happy listening lang dira, no, Sister Magdalena Rabago. Kagkanto ta diri sa dirita naman sa piyak nga sayda, no, sa Dumangas, no, atong ginatamyaw dira si Brother Paul Dumagit kag iya pinilanggang asawa Sister Mary Ann Dumagit. May gabi dira kag Sister Maribel, may lang ang pagpamati upod sa imo dira nga darling kun ara kag sa imo dira nga little di naman na little, no, sa imo dira nga
Boy okon bibi boy ha sige kag subong man dira kay brother President Jubel Palabrika no maluko ara da sa subong happy sabat lang dira sa inyo no mailang pagpamati man kag kadto ta dire sa nalipatan ko pa si brother Jan Sumugat no aton utol brother Jan no I miss you kumusta no padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo ang imo nga natun-an nga mga palatukuran sa Ginoo mintin o ikabuhi naton ina amon man siya ang pinaka importante kag subong man dirita balik sa uton no sa mga taga uton dira mailang pagpamati la ni Doc Crispin Hico no happy sabat doc pod sa imo dira iya nga panimalay kag subong man no kay Pastor Estrera Carlos Estrera Senior no may gabi dira kay nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, kag sa iya pinilanggang asawa Sister Lalay, kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, sa iya nga mga kabataan dira, kay Mitz, no, kay Mark Michael, no, mailang pagpamati ninyo dira. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, good evening Brother Emil, happy Sabbath. Kag subong man sa imo pinilanggang asawa, kag sa duha ni mo man ka kabataan. Okay, kag sa iban pa din ang nagpamati sa utuna, no? Mailang nga pagpamati mga kaabyanan. Kag subong man dirita sa Liganis, no? Atong gitamyaw sa Yapanda atong nga amigo, ah. No, brother Ronel Olbido, no? Kumusta, brother Ronel? Daw lawig-lawig nga way na kita nagkitanay. No, kumusta ang panisikay-sikay kag pagkangalagad sa Ginoo? No, gabay nga padayon nga mangin madasigon. Okay? Kag sa imo pinalanggang asawa dira, Sister Chuna, no? Kag kay Sister Julina Sunio, may gabi dira. Kag sa imo utod Sister Julina, kay Mary, kag Maria, kag sa iban pa nimo dira nga mga manghud. Okay? May nga pagpamati lang kag kay Sister Chi Faith, no? Good evening, Sister Chi, dire sa Haro, no? May lang nga pagpamati dira upod sa imo nga family. Good evening, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man atong ginatamyaw dire si Doc Erwin Lapos, no? Lapos family. Dire lang gyapon sa Tabok Suba, Haro. May lang nga pagpamati kag happy Sabbath man Doc Erwin, no? Kumusta? Pwede mo pinalangga ang asawa dira kag mga kabataan. Sige. Kag sa gyapon, no, sa mga naka-live subong, no? Ari dire gali, no? Si Sister Melanie Cano Butron, no? Silihan diri, happy Sabbath, watching from Iloilo City, Butron family. O sige, ako ni galing mga kuhani, mga kababata dito sa Mindanao. Where kayo sa Sister Melanie, diri sa Iloilo, no? Subong, ti ari lamang ko diri sa Iloilo, subong. No, ayok nga magkitanay kita, Sister Melanie. No, hidlaw, mingaw, nagiko sa inyo ha. Kay dugay na, no? Pila na katuig, wala ta nagkitanay. No, from Mindanao until now daw mugwala na kita nagkitanay. Pila pa itong mga edad sa una, no, mga ulitaw pataw si ni Sister Melanie daw bata pa ni sang una. No, kay daw ahead ko eh. Sige. So thank you Sister Melanie Cano Butron, no, ang yeah, mga magulang ni amo ni akong mga kabats, no, sila ni Toto kag sila ni sino pa to? Isang manghod ni Toto, no. Mayong gabi ilan dira, happy Sabbath sa inyo, no? Kumusta ang inyong pag-alagad man? I hope nga malipayon ka mo nga nagapangalagad yapon sa Ginoo. Sige, so thank you, no, Sister Melanie Cano. No, duha gid diri giko no, sa diri happy Sabbath sa akong mga bayaw diha sa Pututan, Iloilo, no, Barutak, Miebo, Iloilo, Jerry Butron, no, and family Jenny Butron, Gerson Butron. Ay, daw kumplito gani ni mga Butron ari di sa Kwanili. Barutak, no? Pirminte ko galbaga, Gidra Esther Milani, no? Sa Barutak, ano ni? Barutak, Biho, no? Ti, pirminte ko nagagi, no? Pakadto sa San Rafael, no? Kadto sa Ahoy. So, magyan ko lang kamo dira, maaragari sila dira. So, PM lang, no? Mapiim ko sa inyo para makabisita man ko sa inyo, eh. Kahit hidlaw man ta. Bisan gamay-gamay lang, bisan kadali lang banding-banding. At least kabanding kita, Sister Melanie. Sige, so thank you again, no? Sa mga Butron family, kagkano family, no? Sige, so thank you. Kagari man nakasulod si Sir Leonardo Rilos. No, may gabi, Sir Leonardo Rilos, no? Kumusta?
Sige, so happy sabat man dira sa imo. Kag sinadiri, asa man mo dapit sa Iloilo, kuya. Ah, sige, ari mi sa kuan, Barangay Balabag, Pabia. No? Ari mi diri. So, I hope no magkita na iktas termilani, no? Amingaw nagi ko sa inyo ha, kay dugay na tawa nagkita na eh. No, from dugay man ta dito sa Mindanao, pero te, wala kita na kita subong. Subong, daw, may chance na niguro nga magkita na ita. Sige, no, at PMPM lang ta. Sige. Kagsirin din ni Sir Rilando Rilos. Watching you. At sige, salamat, no? Sir Rilando Rilos. Kagsubong man, kasanag Crispin. At si Dr. Crispin, ginamit niya ako na. Sige, salamat. Tandaan ko na ni imo kuan. Imo nga tawag sini. Account. Sige, kasanag Crispin. Good evening and happy Sabbath, Bro Hedren. And all viewers. Sige, so thank you again, Do Crispin. No, again, naghapit kami to, pero te, wait na kanadakpan sa inyo nga balay. No, mahapitan kami. Sige, so thank you, Doc. Always, padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag to support sa Bulaton sa Ginoo. Sige, so thank you sa aton nga mga viewers. Kung di man bakalipad sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated man kita sa aton yung mga videos. Kung subong man, nakashare kita sa pulong sa Ginoo kung aton ina-share sa aton nga mga family. Sige, so sa sini nga gabi makauturan, hindi ako maglawig tungod kay ang aton oras, no? Hindi aton, at the same time, ginalagas kita sa aton nga oras. So, padayon kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga kaabinan. Okay, so, sang time ni Kristo, sang diri siya sa kalibutan, makauturan iya, ginpili ang dosi niya ka mga apostoles, at the same time, iya gintudloan, no, naka-experience sila kung paano nga maghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kauturan, kag sa ulihi, ang Ginoo, nanginmatay siya, kag tapos nanginmatay, nabanhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles. No, dira sa John 3, ah, no? So, sa dira, no, dali nga istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yung gingharian. No, sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya yung amay. Kag ang mga gintutunan, amo naman ang naghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kaabinan. Actually, kung atundulupang doon, makutunan, grabe no ang Ginoo. No, halin sa mga gitawag ng mga patriarka, no, wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihi nga ang Ginoo na gid mismo nagkari, no, mga kaabyanan, kay halin abi, ano abi makaturan kay ang kalibutan abi, no, ginggamhan ini sang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gid ya tig-agi hapon, no, mga kaabyanan. Imagine ang history sa Exodus kun inyo tulupang doon. Oo. So hasta nga ang Ginoo nag pakatao kag naghimo sa iya Bulhaton para nga aton makita o kun aton masunod, mga kaabyanan. Kiti nagpakatao ang Ginoo mo. So dali nga istorya, ang mga gintutunan, amo naman ang iya ginggamit, mga kaabyanan, para sa pagdulong sing kaluwasan. Okay? Kay gusto sa Ginoo tanan nga maluwas kita eh. No? So amo na nga halin sa patriarka, pagkadto kay Kristo, pagkadto sa mga apostoles, until sa atong kadlawan, mga kaabyanan, kaya from Jesus Christ up to disciples, no, naglabot sa atong kadlawan ini nga mga pagtuluhan o kung pagtudlo, mga kaabyanan. So sometimes sa mga apostoles, damo mga milagro man ang ilan na himo. Kag ang samtang nagawali sila ni sila ni Pedro, no, mga kaabyanan, dito sa binuhatan, 16:30, may namangkot nga isa katao kung ano bala ang ila nga himuon agun makaangkon kaluwasan, mga kauturan. Di siling diri sa versikulo 31 sa kapitulo 16, magtuo ka kay Ginoong Hesus. Amo nang hambal niya sa John 3:16, amo man magtuo agun makaangkon kaluwasan, mga kaabyanan. So gusto ipasunop sa Ginoo sa imo kag nakon sa sininga gabi, makaturan, nga mutuo ta kay Kristo. No? Mutuo kita sa ginatawag nga
ha, Dios mga kaabyanan. Kay ang Dios amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kag duta, subong man sa aton niya nga lawas. Okay? So gusto sa Ginoo nga kita mutuo sa iya. Agud nga maluwas kita mga kabinan kag ang nakanami diri, kung ikaw magtuo, hindi lang ikaw ang maluwas, kundi pati pa ang imo ya nga panimalay. Anong butsing ngayon ba diri-dirin nga ikaw malang yang nag-alagad sa Ginoo, pero kay nakahibalos ka, nakahibalo ikaw sa kamatuoran sa rason nga imo man ipahibalo sa imo asawa, sa imo kabataan nga amuni ang matuod nga pagtuo dira sa Ginoo. So sa dira nga imo sila nahatagan, kay siyempre ikaw ang padre sa panimalay, ati mo pati sila eh, kay di makita ang imo nga gawi nga may pagliwat, no? Kag maayo na nga pamatasan, ati manginsulundan ikaw mga kauturan. Sa rason nga mo pati ining imo panimalay, kag sila makaangkon kaluwasan. Amo nagali mga kabyanan. Okay? Ano pagid? Sa dira nga ikaw nagtuo na kay Kristo, nga si Kristo amo ang manluluwas. O, sa aton, imagine kita iya ginbalik, ginsugpon liwat, ginpakamatyan liwat, no? Para lang may ara kita kaluwasan, mga kaabyanan. Oo, amo nagadi ang kanami gin makaturan sa Ginoo sa aton. Okay? Now, sa dira nga ikaw nagtuo na, ano ang imuhimuon? Maghinulsulta. Amo ni sugo dire sa Acts 3 verse 19, no? Maghinulsul ka mo kag magbalik sa Ginoo. So tanan kita mga kaabyanan, gina silingan nga maghinulsul. Okay? So simpre, ano ato hinulsulan? Ang sala mga kauturan, ang aton mga sala nga wala nato na ibaluan sang una nga inagali sala mga kaabyanan, meaning inosente kita, pero subong may balaan ta nga sala nagali na ato Ginoo. Now karon malabot ta dira. Now ano pa gidi mo on? Kay kita nagtuo sa Ginoo. Siyempre, nagtuo ta sa Ginoo nga siya mo ang manunuga. Siya ang savior. Siya mo ang makapana sa aton sala. Diba, mga kauturan? Sa bagay, na-mention ko na ng ligad nga mga... Simana, sang Sunday, nga kung nakasala kita sa aton nga isig katao, dito kita mga sa iyaman patawad. Danay, no? Sa ano sa aton nga isig katao nga napasubaan aton. Okay? Pero ti kung nadula na, wala na, layo na. Oh, ti subong kung makontak po siya, kontakon may kay ti PE mo siya nga brother, sister, patawara ko sa akon nga nahimo nga sala. Di ba? Mga kauturan. Pero kung wala na, napatay na. Oh, ti siyempre mga ayo ko na lang patawad sa Ginoo. Ginoo, patawara ko sa nahimo ko kay brother kay ti, no? Nakasala ako sa iya. Now, ang punto diri makauturan, once nga ikaw nakasala, hindi mo pagtaguon. Wara sa Proverbs, no, nalipat ko sa chapter kag verse, nga ang nagatabon sa sala hindi mag-uswag. Buting ganun bala na bala ginatago-taguan mo sala, kay nadlo ka nga ituad, kay gusto ka pa nga maging umansang sang sala. Amo na siya mga kabyanan. Tiko na batyagan mo nga ina sala, mga kauturan, anong himuon naton? Ituad. Suno sa 1 John 1 verse 9. Ituad ang aton sala sa diin, sa Ginoo o kon sa Dios. Kay clear diri makaturan nga kon aton ituad ang aton sala sa Dios o kon sa Ginoo, sinipatawaron niya ang aton mga sala kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Wow. Diba, mga kabyanan? Kanami kung ituad ang aton mga sala. So, butsing ganun, mga kabyanan, hindi ta na pagtagoon. Once ka nakabalo kita, nga sala ina. Now, padayon pagid. No, ato na patpatan ko ng ano nga sala ato ituad sa Ginoo. No, isa naman kapamangkot sa Mateo chapter 19, verse 16 to 18. Ano ang buhaton ko para maangkon ko ang kabuhing walay katapusan? Oh, tingin na,
namang ko tang isa ka tao anong buhaton ko mga sir? Siling niya magtuo lang sa Ginoo, magtuo, di ba? Importante ang pagtuo mo. Now diri naman namangkot naman ano iabuhaton para maangkon gyapon niya ang kabuhi nga walay katapusan. Now, ano sabat sa Ginoo? Sa Mateo 19 mga kapturan. Siling niya dara, bantay ang akon mga sugo. So kung gusto ka daw makaangkon kabuhi nga walay katapusan, siling sa Ginoo, no? Siling sa balaan nga kasulatan, bantay ang akon mga sugo. Musiling tagbantay mga kabinan, aton ina tipigan sa aton niya nga kabuhi. Tipigan ina sa aton niya nga tagipusoon o kung sa Cebuano pa ni kasing-kasing o mga kauturan. Heart. Tipigan ina sa imo niya nga heart nga dili mawala ang inang nga kasuguan. Suno sa Jeremiah chapter 31 verse 33. No, kung wala ako nagsala mga kauturan. Kaya di labi budlay ng di computer na ito utok eh. Okay? So gusto sa inyo nga masulat ina sa imo tagipusoon ang iya nga mga sugo. Kung gusto ka nga makaangkon ano daw? Kabuhi nga walay katapusan. Now, siling sa isa katao na mangkot naman, di Ginoo, ano nang asugo? Butsing ganon, kinamangkot siya, wala siya kabalo kung ano nga sugo ang iya nga sundon mga kaabyanan. Wala siya kabalo. Okay? Pero, ang Ginoo maga saysay sa imo sini nga gabi. Kung ano nga sugo ang imo dapat nga sundon. No, nakasulod diri si nakasulod diri si Brother Ibrahim Amar, no? Nakatan-aw man no from Bacolod, no, aton nga kanhing presidente sa aton niya nga WBF mission, no? Brother Ibrahim Amar. Thank you, no, Brother Ibrahim sa imo nga pag-join subong. Kay subong man si Brother Emil Burakit, no. Good evening, Pastor. No, sa dira happy Sabbath. God bless. So thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-join. No, tama gid Pastor, sa Ginoo lang gid naton isugid ang mga sala. No, so go. Sige, so thank you, no, Brother Emil. Kaya mo man lang ginaton sugiran dili man ang ibang tao, ah. No, dili pa sinudang atawa aton nga sugiran kon nakasala kita sa Ginoo. So, kun nakasala ta sa aton isi ka tao, dito ta palapit sa aton isi ka tao, brother, no, sorry. Okay? So muna. Now, thank you, Brother Emil, no? Ka God bless dira sa imo. Now, ano nga sugo ti ang sabat sa Ginoo sa Mateo 22:37-40. Siling sa tao, ano nga sugo Ginoo akon nga sundon? Siling nga dire, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Ano daw ang una nga sugo nga gusto sa Ginoo para makaangkon ka sa ang kabuhi nga walay katapusan? Higugmaon ta ang Ginoo. Maging kagbugos, meaning walay bilin-bilin, mga kauturan. Tigiday, reko lang ina, kung ninyo basahon sa Biblia, sa bugos ni mo nga kalag, bugos ni mo nga tagipusoon, bugos ni mo nga nauna. Okay? Amo na ang pagigugma sa Ginoo, mga kaabyanan. Sili niya dira, higugmaa ang imo Ginoo sa imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Meaning, wala bilin-bilin. No? Di kalaw ay man balakon, halimbawa lang, no? Sa isa ka munog pangasawa. No? Mausiling tood siya nga ginigugma, paagi lang sa iya bibig, pero dili bilog sa iya tagipusoon. Di simpre, no, kung muhambal ka sa imo bibig nga bilog, di madibilop gintong imo ginhambalan. Bo, iya gidgali ko ginugugma. At the same time, makita pa gid sa imo ginhambalan nga ikaw lang gid yang akon palangga, no, mga kaabyanan, ti makita sa buhat nga tuod gid. Di ba mga kauturan? Ti ma siling siya tuod gini nga tao na igugma sa akon. Okay?
bisan pagi na insulto, bisan pagi na siradaan pirtahan, bisan pa manawag wala ginasabat, bisan pa kung ano, pero nag-effort gyapon siya. No, nagsakripisyo gyapon siya mga kauturan. Meaning amo nang kumbaga sa tao na no sa pagpangaluyag, kung amo na iginimo, meaning nagpakita nga ina siya tuod nga paghigugma mga kaabyanan. Okay? So amo na, pero ang espirituhanon mga kauturan, agin pangayo sa Ginoo sa aton niya, tagipusoon gi pangayo sa Ginoo. Okay, tagipusoon. Now, ang imo tagipusoon, ara man dira sa Proverbs, my son, give me thine heart. No? Ihatag ang imo tagipusoon. Amo na siling sa Ginoo sa sinulat ni Haring Solomon sa Proverbs. Ihatag ang imo tagipusoon. No? Buti nga nun sa aton, karon, ihatag ang aton tagipusoon. Although ini aton tagipusoon subong bato-batohon ini ha o kuntig ah ini ang aton tagipusoon sa rason gusto sa Ginoo higugmaon ta ang Dios sa bugos gid nga tagipusoon kay nga ah mga kauturan nga unahon tagid ang Ginoo aton na karon maintindihan kay para wala sang iban nga aton higugmaon nga kapalit sa Ginoo okay. Wala sang iban. Unahon tagin ang Ginoo. Sunod diri sa Mateo 22 verse 37 to 40. I-prioritize ta ang Ginoo sa paghigugma makauturan. Now, ikaduha. Siling niya diri, higugma ang imo isigataw subong sang imo kaugalingon. Sa muna siling sa Ginoo, samtang namangkot ang isa katao sang diri pa si Kristo sa kalibutan. So, buting ganon, duha ka mga kabug-usan na kasuguan ang gihambal sa Ginoo sa imo kagnakon subong, mga kaabyanan. Take note, siling sa Ginoo, unahon siya paghigugma sa bilog naton niya nga tagipusoon. Siling din sa verse 40, sa sining duha ka mga sugo na pasad ang bug-us na kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. So, buting ganon, mga kaabyanan, duha ka mga sugo, pero tungod kay gisugpunan diri ni San Mateo, nga napasad ini nga kasuguan paagi sa pagsulat kay Moses. Ote, kay Moses, kung natutulunan makatulong ng Biblia sa Exodus, nagsaka si Moses dito sa Mount Sinai, dito ang Ginoo nagpakigistorya sa iya, mga kauturan, kag dito ginkurit sa Ginoo, ini nga kasuguan, mga kaabyanan. Now, ano ini siya ang ginsulat ni Moses, mga kauturan, kag mga kaabyanan, nga ginhatag halin pa sa kay Moses sa mga Israelinhon, kag ini until sa aton kaadlawan subong, mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Hasta subong naglabot sa atong kadlawan ini nga kasuguan mga kauturan. Now, ari ang una nga sugo nga iya sa Ginoo. Naluyag niya nga maikabuhi sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Ano ning una nga mga sugo nga gihatag sa Ginoo? Maintag mga, no? Meaning damo mga kauturan. Okay? Plural. Okay? So, mga sugo. Now, ano ning una nga higugmaon sa tao nga sugo nga nakapartiniser dira kay Kristo? Una nga sugo, makauturan, sa Exodus 20, verse 3, up to 11. Anong una nga sugo? Dili ka maghimo sang iban nga mga Diyos. Amo nang una nga sugo ginambal sa Ginoo mga kauturan. Ikadaw nga sugo, dili ka magsimba dili ka mag simba sang mga Diyos-Diyos. Ikadua, dili ka maghimo sang iban nga Diyos-Diyos. Okay? Ikaduha. Ikatatlo,
dili pagamita ang alan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Amo nang gusto sa Ginoo, mga kauturan, nga unahon siya nga sugo, mga kauturan, mga kaabyanan. Ikapat nga sugo, verse 8 to 11 sa Exodus 20, mga kauturan. Sila niya dira, remember the Sabbath day to keep it holy. Gusto, mga kauturan, sa Ginoo nga ina nga sugo, amo ang mapagkit una sa imo nga tagipusoon. Amo ning gusto sa Ginoo, mga kaabyanan? Unaha pagigugma

ang aton isig kapareho nga mga tao. Gani diri sa verse 12, gani makauturan, honor your father and your mother. Amo na hambal sa Ginoo. Ti tao man mo. Ano daw? Higugmaa ang imo ginikanan ukon papa ukon mama. Respetuha sila. Kay may arasog po na eh, mga kauturan. Para maglawig ang imo kabuhi. Sa sining sugo sa Ginoo, may promise ya. Mga kauturan, take note ha. Sa sugo sa Ginoo, sa apat ka mga sugo, may ara siya pinasay nga sugo para sa imo dira. No, mga kaabyanan. Ang iya naman sa tao nga sugo, may ara naman diriya pinasay nga sugo, may promesa naman ang Ginoo sa sining sa tao nga sugo, mga kaabyanan. Tiyan ang promesa sa para sa tao sa verse 12 sang Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother that the days may belong upon the land. Amo na hambal sa Ginoo sa tao. Ang iya sa Ginoo makauturan, keep the Sabbath holy, o kung remember the Sabbath to keep it holy. Kaya nga amo ni siya ang silyo sa imo kagnakon, agod nga ikaw makaangkon kabuhi nga walay katapusan. Mga kauturan, amo na siya. Although ining napulo ka mga sugo, importante ni siya mga kabinan. Pero ang pinaka-importante diri sa napulo ka sugo, walay liwan, ining iya sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kabinan. Okay? Nakasulod diri si Lorena, Sister Lorena Abrigo. Good evening, brother. No, as in, happy Sabbath. Lantaw ko live sang IPV. Sige, salamat Sister Lorena, no, sa imong pag-join sa bong. No, regards na lang dira sa aton mga kauturan, no, ilan ni Sister Jilami, no, kag Ginti family, kag Bakaw ko family, kag subong man ugali, kag subong man kay Andia family. Sige, kagay binigay, Sister binigay. Sa tanan kauturan aton dira, Sister Lorena, regards sa ila, no, kag I hope nga madasigon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, now, mga kauturan, kining kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa aton, importante ni mga kaabyanan. Bisan diin ta magkadto, amo tong nasiling ko gina sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipuson. Bisan diin ikaw magkadto sining kalibutan, luyag niya nga ining iya kasuguan, dili madula sa imong tagipusoon. Oo, mga kabinan. Kay ining kasuguan sa Dios, amuni siya ang iya pundasyon. Ha, take note, pundasyon. Mga kauturan, nga ikaw iya inanak tungod kay nagatuman ka sang iya nga mga kasuguan. Kag ang yawa, mga kauturan, naga-interbirar sini. Dili siya gusto nga magtuman ka sa sugo sa Ginoo. Nga kay ang yawa, dili siya, wala siya gabantay sugo sa Ginoo mo sa rason nga nahimo siya nga yawa, sa rason nga ari sa kalibutan subong, kay nga sa dito sa langit wala siya gasunod sa sugo sa Ginoo. Mga kaabyanan. So hit niya ang mga tao nga nagasunod sa kasuguan sa Dios. According sa Revelation 12 verse 17, ginalagas ini sang yawa ang ini nga mga tao tungod kay nagatuman sila sa sugo sa Dios. Basahan niyo lang din ang Revelation chapter 12 verse 17. Sa rason mo kun dili ta matingala sa aton kadlawan karon nga may ara nga mga paghingabot, may ara nga mga pagtilaw kung ara ka naga alagad sa Ginoo. Pero dapat still nga pabilin ta sa Ginoo. Di ba, mga kabiyanan? Now, ano ang katuyuan sang kasuguan sa Dios, mga kauturan? Ang katuyuan sa kasuguan sa Dios, amo ang pagtudlo sa sakto kag sala. Amo na gali, mga kabinan. Amo na nga sa kalibutan karon dili pwede nga walay kasuguan. Sa rason nga, nga may mga impeachment, no, may mga hearing nga ginasumunan ikaw, it because sa kasuguan, mga kauturan. Oo. Kay kung walay kasuguan, adi pagusto ang tao himo sang sala eh. Pero tungod kay may kasuguan, sa rason nga ginasumunan ikaw, tungod kay nakalapas ka sa kasuguan. Sa bagay, dili man tanan, gipadalaan sumon nga naghimo

0: sala, may iban man nga himo-himo lang bala, no? Para lang maguba ang imong dignidad. So may mga amuna, pero at least dili ka guilty, wala ka ginakonsensya, kay wala ka man gahimo sing labag sa kasuguan. Inaya sa duta na mga kauturan. Pero sa Ginoo, mga kabiyanan, no? Although, ang tao pwede tataguan sang paghimo sing sala. Pero, take note, sa Ginoo, mga kauturan, dili kita exempted. Once nga nagahimo kita sala, kita na tanan sa Ginoo. Bisan pa nga itong motive subong, kita na sa Ginoo. Amo na gani nga grabe gini, mga kauturan, ang pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Sa bagay, no? At kita nga tao, na tao nga makasasala, makahimo gi kita sa sala. Pero at least, amo na siya bintaha, at least, nakabalo kita, nga sala ina, kag aton ina talikdan, mga kauturan. Now, padayon, silinya dire sa Roma 3:20, ang ginahimo sa kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Amo na purpos sa kasuguan lang, mga kauturan, nga kita, makahibalo nga sala ang atong gihimo. Sa ako na nasilinggi na, no, di ko na ginaya padaluman. Kamu na lang basa sa Biblia ninyo dira, nga inang napulo kasugo, importante sa aton. So once nga nabatsyagan naton nga against ang aton tinuan dira sa napulo kasugo, I hope nga aton ina talikdan kag diri kita magtuman sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. Okay? Now, sininyo dire, ang kasuguan nagdulong sang tao kay Kristo. Yes. Ang take note, makaturan, ang kasuguan hindi makaluwas. Ang makaluwas sa aton wala iban kundi si Kristo. Kay si Kristo amo ang author sang kasuguan nga gihatag kay Moses. Now, ano lang purpose? Ang kasuguan, amo lang ang magpakilala o kung magdulong sa imo, pakadto kay Kristo. So, buting ganon, kung ikaw nagatuman sa kasuguan sa Ginoo, mga kaabyanan, meaning mapalapit ka sa Ginoo. Praise the Lord. No, mga kaabyanan, mapalapit ka sa Ginoo, te siyempre. Okay? Kaya gipakamatian ka na sa Ginoo. Imo naging tuad ang imo sala, gintalikdan na nimo ang mga malaot nga mga pag-alagad, pagsimba, no, sa mga dili ang ayan nga simbahon, mga kauturan. Tisino ka na tao, iya ka na ni Kristo, mga kauturan. Kagdira, gihambal ni Apostol San Pablo, nga dira ikaw nakaangkon sa ginatawag grasya, kagkaluwasan, mga kauturan. Sino ang nagatag sa imo bugay o kung grasya? Kundi si Kristo. It because kay ikaw, kag ako, kita tanan, iyagin pakamatyan dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan. Sa rason nga ikaw gipakamatyan na, kita ginpakamatyan na sa Ginoo, mga kauturan, di bot sing ganon nga, mupadayon kita sa paghimo sing sala. Ha? Di bot sing ganon. Ari siling ni Apostol San Pablo sa Roma 6, versikulo 15. Ano karon? Magapakasala bala kita kay hindi na kita idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Siling ni Apostol Pablo, hindi naman. But sing ganon, mga kaabyanan, kay kita ginpakamatyan na sa una, kuan kita, no, napadalom kita sa kasuguan, it because kay makasasala kita, nagalapas kita sa kasuguan sa Dios, pero gali, makauturan subong, may ara ka nakagawasan, tungod kay gipakamatyan kita, but sing ganon, hindi ta na pag-ipadayon ang aton mga binuatan ng mga sala na ginimo sang una, makauturan. Agon nga sa din, ikaw makaangkon ginatawag na pagpakamayo, grasya. So di ka na konsensyahon, no? Tawhay ng imo pag kabuhi sa kalibutan nga man, kay wala ka na naga disobey sang sugo sa Ginoo, mga kauturan. Now Roma 8 versikulo 1, karon hindi na pagsilutan ang mga nahiusa kay Kristo. Praise the Lord. Once nga kita ara na kay Kristo, mga kauturan, wow, hindi na kita makaangkon sa ginatawag nga punishment, mga kaabyanan. Now, gusto sa Ginoo nga ano na kita? New life na, no? Bag-o na nga pagkabuhi, bag-o na nga kinaiya, mga kauturan. Siling dire sa 2 Corinto 5:17, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Wow, di ba, mga kaabyanan? Gusto sa Ginoo nga mabag-o ang aton kabuhi. Paano kita mabag-o, mga kauturan? Paagi kay Kristo. Paagi sa pagsunod sa iya nga mga pagtulunan, sa iya nga mga kasuguan. Eh kung kita nagasunod, sinama ko ito, simpre, lahi na ang aton nga gawi. Lahi na ang aton ginasimba, lahi na ang aton pangamuyuan, kundi tutuod na ginya si Kristo, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, siling diri sa Isaias 1, versikulo 18. Ang Ginoo nagasiling, karon at hagunta ini, nga butang. Nagapula ikaw tungod sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw, nga magputigid kaayo, subong sang bulbul sang karnero. Imagine, no? Sa una kita, wala kabalo sang kamaturan, pero subong makabinan. Iya kita pagatinluan, kagpapution. So, meaning, wala ka na, dili ka na, wala ka nagkabuhi sang sala, ready ka na, nga magaangkon everlasting life, mga kauturan. Mga kabiyanan, tapos natang oras. Ang minsahi, mga kabiyanan, nagasiling, tinluan kita sa Ginoo sang aton mga sala. Gani, mga kauturan, subong ang mga panag-on, ato nakita ang dalagan sa panahon. Grabe na ang kalibutan, mga kabiyanan. Ano pa atong dugayon? Alagad kita sa Ginoo, pangitaon ta ang Ginoo, samtang makita pa siya. Agod nga sa diin, pagtakop sang kaluwasan, ang imo kabuhi, natakpan, nga nangin, takos nga dalon sa langit, mga kauturan. Gani sa ning gabi, aton pasalamatan sa pinasay ang Ginoo, nga iya kita, gintagaan sa sining pagtuon sang pulong sang Dios. Kung subong man ang aton nga CEO, Dr. Emilito Oy, kag aton nga Register, Station Manager Sir Jusel Banyes, oh, kag subong man ang aton nga radio technician sa sining gabi si Sir Janry Bertis. Away ta oras mga kauturan, magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat sang imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw naghatag sing pagtudlo. Agod nga kami mapalapit dira sa imo. Paagi sa imo mga kasuguan. Gani buligi kami amay nga mangin matinhuon sa tanan imo nga mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Especially sa imo mga listeners sa sininga gabi, sa ilang mga radyo kag subong managalive through Facebook. Nga sa diin kami maiusa dira sa imo tiilan nga nagatuman sang imo mga kasuguan, agod nga ikaw ang amon mapahalipay. Sining gabi, ang protection among ginapangayo sa gihapon samtang kami magapalawlay sa mga katulogon. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati karon. Ang mga nagabalatian, physical, spiritual, ikaw magaayo sa ila. Nga sa diin, mangin malipayon sila. Subong man ang nakulangan financial, ikaw man magaprovide sa ila. Tungod kay ikaw ang amon Dios nga nagahatag sa tanan nga mga butang. Kaysa siniman na gabi, among idalas pagpangamuyo ang amon pinilangga nga CEO Dr. Emilito Oy. Upo siya panimalay, ikaw magaproteksyon, magatag na yung panglawas. Subong man blessing, agon madamo pa nga mga tao mabuligan, labaw sa tanan ang pagwaragwag sang pulong sa kahanginan. Ang song amon man nga Station Manager Sir Jusel Banyes, ikaw Ginoo magaproteksyon man, maing panglawas, ihatag sa ila, upo siya panimalay, ang tanan ng mga staff sa sininga istasyon, ikaw man maghatag kaalam nga langit noon, proteksyon, maing panglawas sa ila. Kag salamat amay sa tanan-tanan nga kaayo, ginhatag nimo sa amon, initanan ang ginabalik, kag pasalamatan, tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye. See you on Monday. O on Sunday.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may ari ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sang tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
9: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ubid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto siya ako sa Sister Pain. Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibigay sa mga butika.
4: Pa-diet na ko buwas ah.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha! Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng

0: Di makasunog kag hindi hapdi sa panit?
1: Introducing Claire Skin Herbal Soap.
0: Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Pagbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagbibig sa nawadlong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pagbibigay sa mga butika.
8: Maka-late na ko.
4: XFM.
9: Katropa mo.
8: Exciting.
10: Mga katropa, exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose beans. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, pinasolve na ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodderas ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Senthan Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Sampled Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Xanthan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Xanthan Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthan Vitamin C. Kasi Xanthan 25
3: years. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Shuffle Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
2: akin itong sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: XFM.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon, may Santone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulik sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa pong ito ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga degalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubok kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kabayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa atin pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning ano, at yun ang pinakang dapat na bantayan. Kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman ano, sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. Eh baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa ano, atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman ano, na pansin ng atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc, diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan,
4: lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So ako, ibig sabihin daily yung rate mo sa mm-hmm. trabaho, pag di ka nagtrabaho wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Walang ipon.
4: Walang ipon talaga. yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, sapilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Na dapat na yun, bibigyan natin ano, ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Kailang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. Ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan ano, dun sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakang pangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung pa rin naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
3: mm-hmm.
4: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadidiklag yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos. Naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama.
3: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Lang dumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
3: Mm.
4: Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Health Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibilis sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santone Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santone Coffee, yung ano pa, soya.
6: Yeah.
5: Tapos nung nagkaroon na ng Santone Coffee, Santone muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santone Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, atin pong napakinggan ng isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama ano. At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, dapat meron kayong naka-ano dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, oh, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm, yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
3: Oh.
4: Pwede ba akong kumurot? sabi niya, ay, nasa sa inyo po yan.
3: Mm.
4: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang. Ano?
3: Mm.
4: So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year. Eh, ang peak ng cardiac arrest ay napakataas mga kaibigan. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas and be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag ubusin lahat sa, para sa ngayon. O,
4: kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner. Eh. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatokso.
3: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi, ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
3: Mm-hmm.
4: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad. Doon kayo, ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: At saka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
3: Mm-hmm.
4: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes.
4: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So, sa mga kaabayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na, na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
3: So, na
4: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
3: Yun. So, yun, mga kabayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
4: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano, tabag dito, common sense ang papairalin.
3: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
4: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Ang tawag doon is pansit-pansitan. Mm-hmm. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Mm-hmm. Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
3: Ayan,
4: ayan, alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine. Yan, bawas sa mga karne, mag-take ng beer. Mm-hmm. O iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente. Mm-hmm. O, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante yung antioxidant ng vitamin C.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay naatake ng gout to arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
4: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
3: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
4: Kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mm. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Mm-hmm. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
3: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong i-recommend sa akin, Doc?
4: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
3: nararamdaman?
4: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay. Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na eh. Mm. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo'y nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
3: Nako.
4: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. Mm-hmm. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
3: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
4: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, santambak. Sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Mm-hmm. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
3: Mm-hmm. Naku, Dok, napasarapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
3: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntanging paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
16: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, call the doctor. Pabili sa mga butika.
11: Madiet na ko buwas ah.
20: XFM.
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora se XFM Radio Patrol y luego a las 4:40 nada más, catropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Suguran ang imong aaga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan! Exciting Pilipinas! Panguna, mata na! Exciting Pilipinas!
0: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo a las 4:41 na mga kabayan ng mga katropa. Morning, morning, morning! Morning sa atin mga katoran, sa atin mga kabayan, sa atin mga katropa. Direya sa palibot sa syudad kag probinsya sa Ilo. Direya mga kabayan sa distrito sa Ngaro, partikular mga kabayan sa may Barangay Cubay kag Bindicto, lakip mga kabayan sa Taft North Manduriao kag Kyo Abito Manduriao. Ang may pila ka mga balay mga kabayan ang nagkalaguba pagkatapos nga naglabay ang mabaskong gabuhawi kagabi. Samtang may mornings mga 48 ka mga pamilya apektado mga kabinan diraya sa Barangay Cubay sa distrito sang Haro mga kabinan bago sila sa paglabay sang buhawi. Ba okay tayo ito kahapon daw ba baha lang no? Sang hapon mga alauna baha lang mga kabinan halin alas mga alas 11 hasta alauna mga kabinan sang hapon. Ang isa sa mga problema sang syudad pila ka mga barangay mga kabinan ang nagbaha apang naglala ini makabedan ini matapos nga nag tuho ang buhawi diri iya sa may area sang Barangay Cubay kag nag kwani nagagi sa may area sang Bindicto kag direkto dito sa may Barangay Taft North pakadto makabedan sa may Barangay Kyo Abito Manduriao di siguro laban-laban sining ang buhawi siguro dito ng tuhaw ina mga kabinan sa may kwan, no? Sa may dagat siguro no dire sa may area sang barangay Bituon labanaban ni mga kabinan kadag libot pakadto mga kabinan sa may area sang Haro Plaza bagyan niya ang pila ka porsyon sa barangay Bindicto kag nagadiretso dito ya sa barangay Taft North kag ang katapusan niya nga igo dito ya sa may Barangay Kyo Abito, Maduryao, mga kabinan, mga katropa. Ibalontan gadugay ang sitwasyon sa pamuloyo. Kaya man may 48 mga kabinan ka mga pamilya ang ara karon sa evacuation center. Dira sa may Barangay Cubay sa kuan niya, no? Sa may ilasining cover gym. Alas 4:42 mga kabinan, mga katropa. Nagpamati ka mo dire mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kami pagi sa mga frequency ng 100.7. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo din na makapadala sa inyong mga mensahe kung mga informasyon na kipman ninyo sining nga mapa-shoutout. Drigyapon sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Drigyapon mga katropa, ang inyo ang korma na kung si katropa ang Phoebe Balls Tibon Morales. Amoning ato niyang regular sining ato sining regular nga time slot kada Domingo alas 4:30 to alas 6. Kadalong kita makabedan sang mga nagapagawa ng mabalita sa palibot sang siyudad kag probinsya sang Iloilo makabedan mga katropa. Opla kita subong aga makabedan ni katropang John Revertes. Tagyapon yung katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Makanay-kanay ang panahon subong diri makabedan sa distrito sang Haro. Pagkatapos makabayan nga ti una katulog ang pila naton ka mga kautoran dire sa Barangay Cubay kag Bindicto bagod man dumdum gani gabi kwa nanto ulan no oh, dumdum gani gabi ulan nanto gani kay buhawi dili tuyo nagigo makabayan sa may area sang Barangay Cubay. Tibay lang makabayan kay wala sa maging report ka na pilasan ang nagkwan lang no ang mga balay ang nagkalaok club ang ila sining mga atopa bagod sa tuman kabaskog nga igo sa buhawi gadugahi balon ta ang pinakauling kay mtangan sa aton nga panahon diri gyapon makabayan sa aton nga pagkalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa balita lokal, magkakabianan nga itong talakayon subong aga. Magpapokus kita sa balitang lokal, magkabianan. Ilabarigin ini ang mga apektado sa buhawi diri sa Haro, magkabianan, partikular sa barangay Cubay. May mga nakatumba kahoy dito sa Haro Plaza, no? Kaga dira man sa may seminaryo, blas, likod sa Haro Cathedral. Kag dito man, magkabianan, sa may area sa barangay Tough North, kag Kiwabito, Manduriao, magkabianan, magkatropa. Kaga responder dahil gabi, magkabianan, si Mayor Raisa Treñas. Agad ba doon ang kagpangunahan sini ang pagginahimo nga evacuation sa aton sini nga makautoran sa nagkaguba nga mga balay diraya sa may barangay Cubay kagasuman diraya sa may barangay Bendicto Haro mangkabinan tilapitan ay balani mo ang Cubay ang iya sini nga ulot suba lang pagkatapos ang Bendicto ang iya sini nga ulot sa seminaryo ang Haro Plaza lang pagkatapos ang halin sa Haro Plaza munang barangay seminaryo dira sa may Haro Big Market la dito naman niya magkabinan nga nag last ini pagkanto iya sa may barangay Tough North di ang iya sini nga ulot suba lang kag ang katapusan ng ego dito iya sa may barangay Kiobito Manduriao magkabinan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa balita nasyonal, magkabanan ang napulo ka mga nagpakilalang anay bodyguard Rizal Dico nakagawa na sa prisuhan matapos na nagkapiansa sa kaso ng perjury. Samtang may apat ka mga anay marines nga bodyguard Rizal Dico ang nagbawi sa ila sini nga apidabit nga nagkaligar magkabanan nga kuno nagdeliver sila sa Minalita Kwarta kay Saldico, kay President Ferdinand Marcos Jr. Kaga pila pagin makabedag ka mga congressmen ang ilang gin tumod no ila bedagin makabedag nga nadala sa dira ang pangalan ni First District Congresswoman Janet Garin kaga maging deliver ko naman kami ng mga nilita ng kwarta. Di nangin question ang ilas din kribilidad baka ba ng mga katropa. Pagkatapos ni nga aw nang adaan sa to may mga nagkwambala may nagbawi sang kung gin ang ilas din ng statement gin bawi nila pamiro kasi nagsala lang kuno. Di ang kribilidad siya makabanan sa ilas din ng statement nangin questionable na tob-tob ang pinakaulihin magkabanan nga mga naguluwa sini nga mga development nga may apat ka mga nagbawi sa ila sini nga mga statement may kang tanan sa delivery sa Minalita Kwarta magkabanan kay former House Speaker Martin Valdez kay President Ferdinand Marcos Jr. Kaga pilapagid magkabanan ka mga congressmen na lakip nga ito ang pangalan magkabanan ni Anay Party List Representative Kabataan Party List Representative Manuel tinagagwa ang warrant of arrest sinis sa ilang magkabanan nga sa kaso ng perjury yung mga sobra ko no mga sobra mga dako ko no magkabanan ang piyansa no agod nga naka-kwan ni sila, naka-agwa sa Prince Juan, mga katropa. Pulo ka mga nagkakilala nga bodyguard ni Saldico, nakagwa na sa Prince Juan matapos nakapiansa sa kaso nga perjury. Nakagwa na sa Prince Juan na napulo ka mga nagkakilala nga anay bodyguard ni Saldico matapos sila nakapiansa sa kaso nga perjury. Ini ang ginanunsyar ni Atty. Libby Baligod, gailas ni nga bugado. Ibaluan mga kabanan nga 18 ka mga nagkakilala nga anay bodyguard ni Saldico masa diin na ilagin implikar ang pila ka mga personalidad nga sa manumaliya nga flood control projects. Ginpayag man sa mga ining sila ang nagadulong sa Minalita Kwarta sa mga matag-as ng opisyal kag ilang agin Payag nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang may kilabtanan diri. Karamaan sa mga ginatag nga individual sang anay bodyguard ni Saldico ang nagpanginwala sa ila sa akusasyon kag nagpasaka sang kaso nga perjury. Ang kada bodyguard ang nagapatubang sang malabot apat ka count sang perjury nga ini makabayan ang may equivalent nga 72,000 pesos nga piyansa kada isa. Di mga sobrato ko ng mga dako-dako no ang ila sini nga piyansa makabayan mga katropa. Di ang nag abagas ang pila sini ka mga piyansa makabayan amo si Attorney Libby Baligod kag may ara man ko ng mga kabayan nga nag bulig nga mga individual agod gayon sila makabayan ang makagwa sa prisuhan makabayan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:50. Lang gabi katropa nga John Re. Ato ang koneksyon sa pag-asa ay balonta ang pinakaulihing kemtangan sa ato nga panahon. Dire sa ato ang makabayan sa sudad kag probinsya sa Iloilo. Dire sa ato niya sa Iloilo. Actually, wala bang kita iya sang hindi makita apektado sa isang bagyo no nga si Maymay.

Inabirigin makabana dito sa Zapote. Nagbaha dito agabi, bagod ba makabana sang triple man nga waswasang ulan sa hangin habagat makabana mga katropa. Ang oras dito sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 4:52 na makabana mga katropa. Basi ug may balo mapanta no, ma checkyar nato ang ato na koneksyon makabana sa pag-asa Iloilo, pila ka mga top sang balay sa Barangay Bindikto Haro naglupad pakadto sa tunga sang dalan tungod sang buhawi kay naglabay kagabi mangkabanan mga katropa. Base makabanan sa datos sang pagwa sang barangay sa Little Haniway, Barangay Bindikto. Sa Barangay Bindikto, makabanan, may ara ka 20 tanan ka mga ibakwis. May tatlo ka mga balay ang nagkalaguba. Inisunok makabanan sa report ni punong barangay Abilardo Salting sa barangay Barangay Bindikto. Basikon po dito ni matawag ng aton sining patrol nga ko ano aton sining mga kapitan ng gabi nga nagresponder makabanan sa sining natabo nga pagdala sa sang pagpagdala sa makabanan sang buhawi no dira sa may barangay Kubay kag dira man makabanan sa may area sang Bindikto Haro makabanan mga tropa. Diba, kumuna nga 48 ka pamilya ang apektado mga kabanan diraya sa may area sa barangay Kubay. Samtang mga poste sa more power kagpunos ang kahoy ng kalatumba sa barangay Kiwabito, Mandurriao tungod sa paglabay mga kabanan sa buhawi kagabi. Nag-liploy sa mga lineman ang more power sa nakalain sining mga lugar sa Iloilo City. Agod maghimo sa clearing operation sa mga nakalatumbang poste kag kahoy tungod sa mabaskog sining hangin nga dala makabanan sa buhawi mga katropa mga kabyanan. Samtang ang mga puno sa kahoy sa Haro Plaza nakalatumba man tungod sa paglabay sa buhawi. Kaga naghimo man sa clearing operation ang personnel sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection. Alig kabi, ito pang John Ray, no? May mga volunteer kita nga mag-report, no? Kaya aras na subong sa Haro Plaza, agad maghatag sa mga observation report dito mga kabanan sa may area sa Haro Plaza. Basi kung makakontaktar ka, makakontaktar nga ito ng mga patrollers. Sino nga ito ng patrollers nga naka-standby subong? Agod nga makuha na ito, no? Nga makuha na ito ang pinakaulihing sitwasyon din mga kabanan sa Haro Plaza. Kahit eh, nakilatumba ba, natribli ang paglabay mga kabanan sa buhawi, no? Di, may mga atop na nagkalakuan, na nagkalapalid kagabi mga kabanan. Bangod siya sa paglabay sa buhawi. Sa may Kubay, may 48 ka pamalangay makabanan ang apektado. Bawa triple, no? Bawa daw parilo din nga naagyan sang balang gani kay buhawi lang na, no? Mas may lang nga makabanan kay atop lang ang nagkala-damage. Sang sa maagyan kabala iya makabanan sang sunog, pero iniiya makabanan buhawi lang.

0: Laman sa main report nga as of 1 a.m. Wala pa sa bagin report pa kami nga nagkala damage nga mga ako nung wala sa bagin report kana pilasan as of 1 a.m. Balon tayo nakaroon makabanan sa pag sa naaw sa panahon, no? Kahit hindi wala man sa mga report pagkabanan nga napilasan sinisang paglabay sa Buhawi, diri ang mga katropa sa may distrito sa haro ang kabanan mga katropa. Sa ato mga kabanan, sa ato mga katropa, tiyan mo rin nga nag malamukong Buhawi kag ang Buhawi, mga kabanan ang maglabay. Ti labalaban sila mga katropa ang kwabara, ang may dala ining ulan. Ti ang problema sila mga kabanan kahit ti basta gading nga magtaas ang tubig. Partikular mga kabanan sa mga lugar nga may madamo sa basura, bala. Ti nagaresulta mga kabanan sa mga balatian, no? So, para balikaw natin, mandira ang mga leptospirosis. Kaya mandala ini sang makabanan sa bakterya kag virus. Mag-inom ka mo dira sa premium D3, no? Sa Barangay Cubay. Inom ka mo sa premium D3 para malikaw kita sa mga balatian nga dira sa virus kag bakterya. Ginpabaskog ini kagin pa epektibo sa subong nga panahon ang premium D3 nga uso ang ubo, sipon, hilanat kag trangkaso. Hindi nato pababayaan atong lawas sa may igo sining nga balatian. Proteksyonan pinagi sa pag-inom sa pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Kaya man ang premium D3, meron siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa atong nga lawas. Kag may ara man nga anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklaseng antioxidant. Nga nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3, mga kabinan, mga katropa. Sino naka-standby katropa ang John Ray, no? Gina-check natin mga kabinan, ato siling mga patrollers, ato siling mga volunteer reporters. Dito karoon mga kabinan naka-standby sa Haro Plaza. Agod nga mabalaan natin mga kabinan kung anong sitwasyon dito. Ilabadagin mga kabinan dira sa may barangay Mindicto. Nga may isa man sa mga barangay, mga kabanan, nga apektado, sinisang paglabay sa Buhawi kagabi, mga kabanan. Basta Buhawi, din gani ang mag-aigo. Yati, may kagitin sa mahimo, no? Ining mga mahuyang mga balay, o klabo niya gina. Hindi wala pang kita, mga kabanan, sa siling naton siling signal diri iya sa haro. Wala man kita sa signal makabayan sa Iloilo. Pero ang nag-igo makabayan amo ang Buhawi. Kina-check naton makabayan naton siling patrollers. Ang oras diri makabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo in punto na 5 makabayan mga katropa. Diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo makabayan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!

0: Madamod ka pa mga kotso pong mga barangay officials kag ang mga botante, kung ba na madayon ang eleksyon sa Nobyembre 2, mga kabayanan, mga katropa, tinabalantayan pa kundi bill pa lang ini ang gin bill pa lang ini mga kabayanan ang ginpasar ni Senador Chesi Sudero nga naga-postpone sang May 2, 2026 kay eleksyon sa barangay. Kaya supposed to be mga kabayanan ang ining eleksyon na hiwaton kontane sa Nobyembre 2 siling tuig. Base mga kabayanan sa gipagba siling resolusyon sang Korte Suprema, di bangod siling mga kabayanan wala pa yabaloan kati harap pa mga kabayanan ay di harap pa nakapinding sa committee sa House o kon sa may Senado ang ining makabayan ang bill ni Senador Chase Escudero sa bahay niya sang House of Representatives. Mag-infire man sila makabayan ng bill nga nag-postpone man sang May akon sang November 2 nga eleksyon mga katropa mga kabayanan. Ang oras alas 5:02 na mga katropa. Digyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ginakontak karon mga kabayanan ni katropang John Revertis, katropang Mario Ilonggong aga pa nga nag lumpat dira mga kabayanan sa mga area sang Haro Plaza. Dira ilabirigid mga kabayanan dira sa mga barangay Bindikto, padulong din mga kabayan sa barangay Cubayo. Tila ba naman siguro nagkuha ni sang baskog ang buhawi diri sa sa dagat mo. Kati sa tabok siya mga kabayan sang barangay Cubay, dira mga kabayan ang barangay Hinaktakan nga may dira ang Gimara Strait. Diba si Balakon na dira nag-tuhaw wala kasi una sin eh. Maga ang buhawi na, maga gabaskog na siya kung may higupon nga tubig la. Para si Katapa Mario, Katapang John Re. Araw kami ng sa atol siya nga line number 1 sa Viber. Si Katapang Mario Ilonggo, ang sitwasyon ko ron mga kabinan sa palibot sa Haro Plaza kag sa Bindikto nakipan makabayan dira sa may barangay Cubay Haro mga kabayanan mga katropa. Wadong tabing sitwasyon makabayan sa lugar nga magyan ni katropang Mario Ilonggo kay magapiparar man siya sa Bullseye karon no ang alas 7. Katropang Mario, good morning.
1: Good morning katropang board sa right now nag-report sa diri sa may Haro Plaza sa din tagahon na kag natapos ang ginhimo ng clearing operation sa mga katapos ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa taga Bureau of Fire Protection kag iban pang mga volunteer groups na nag-conduct ang clearing operation direk katropang board. Makita naton sa siling matinihon direk sa may Haro Plaza ang mga putod nga sangasang kahoy. Dalagko ini nga mga kahoy katropang board ang nagkalautod, may mga nagkalalukang puno sa nga kahoy diray sa may Haro Plaza. Kung makita ni mo, at pasaling nga mga triyon, ini sa may atubanggit ini sa Land Bank of the Philippines, Malacca Tropang Board na side diray sa Rizal. Kung makita mo, nagkalalakta lang sa siling nga mga triyon ang mga inutod sa nga kahoy diray. Halin sa nagkala utod no nga sanga dalag ko nga mga sanga ini katropang boards ang makita naton nga nag alalapta dire sa may Haro Plaza ilabina dire sa may Graciano Lopezay nagid lang monumento di katropang boards amo ning makita naton no so kon makita mo kag makita sa aton sa mga viewers sa sering mga tinion mga ginutod na ni, no? Ginutod na ni nga parte sa nga kahoy ang mga nagkalaluka. Nagkalautod, no? Ng mga sa may ari diri gani ka pang boards na nakita naton. Ani daw trapal ano ni Blay nang daw nagaserve as gina kung may mga okasyon bala gina katariyo sa niyo na
0: ang tent
1: tent no made of steel ini siya tapos may trapal naglabok ini siya katupang boards
0: library na no? Katupang Mario
1: ginimos na siya halin na siya sa piyak na site sa katupang boards ang tent nga ni no and then ginausoy na kung sa siling mga tiniyon ang tunga sa nga haro plaza kaya makita mo mga utod no dalagko ni mga utod no? Makita mo mga nagkala utod nga parte sa nga kahoy mga sanga haro plaza pa lang ni katupang boards magluwas si nadiri may kimpadulungan man aton kay na ang Kyo Abeto Mandoriao kag may poste kag may mga nagkala hapay man tong mga karinderya sa may Kyo Abeto sa distrito sa Mandoriao. Okay. So mo ni ang sitwasyon sa buong katropang boards so. Ang isa ni kadako nga puno sa Kalachotse na naluka ni siya. Diri sa may Haro Plaza, makita mo. Naluka ni siya, dako ni siya. Nakalachutse. Tapos ang diri sa may children's playground nga kahoy, nagkalautod man eh. Muning makita naton. May mga scene na nagpalabog ito pang boards. So, amo ni ang extent sa nga damage sa buhawi nga naglabay kagabi, no? Makita nato nang ang mga naga-jogging or naga-walking dire gani medyo kapangalihid lang kay aragid sa may tunga sang dalan, no? Are. Katupang board sa amo ning mga puno sang mga sangasang mahogani, no? Na makita naton. So nagpankita naga nagausoy kita dire kay naga alatas kita dire sa mga nagkala kala utod nga kahoy katropang boards. Okay. Na tapos na ni ang clearing operation. No, amo ni ang sitwasyon sa sadya nga matineo no. Amo ni ang sitwasyon sa may tunga sa Haro Plaza. Makita mo ni katropang boards, may mga ang mga matahom ng mga kahoy sa nagligat nga makita mo kung mag-aagay ka dire agatindog subong gina nagkalaluka ni siya. Aray katropang boards, okay. May mga scene nga naglulupad, aray may gina pang ano ganyan, gina pang utot ang mga ang mga puno sa mga ano ni mga sangasang kahoy ari diri sa may nagtupagit sa may tunga sang plaza diri sa may tubang sang Graciano Lopezaina nga monumento na di ba? Ari yung mga palmas sa katupang boards nga gintanom di nagkalaluka man siya, no? Ari. Makita mo. So, amo na ang sitwasyon sa Silingan Mantinion Katupang Boards direk sa may Haro Plaza nga nagkalaluka nga puno sang palma, may mga nagkalautod nga sanga sang akahoy nga mahogani kag may mga nagkalaluka nga puno sang kahoy direk sa may Haro Plaza, no? Kadahon na kag natapos ni Katupang Boards nga ginhimo nga clearing operation para nga mahawanan kag butang sa safe, no? Ang kutob sa mga nagawalking diri sa tiyon sang kagahon. Disubong, supposed to be katropang board sa kagahon, mga muna ni oras. Tamo na na di ang naga-walking, supposed to be, sa Haro Plaza. Pero subong, nakita na ito, nga daw lakalaka, no? Naga-walking because sa siring pag-anatabo nga paglabay sang buhawi kagabi, diray sa halin to sa may Cuabeto, pakato diray sa may Haro Plaza, barangay sa sakop sa barangay Bidilikto. Ang mga green na gado. May record ka mo, sir, kung ano ka gabo ang luka o nautot ng mga sangas ng kahoy. Why pa? Tapos ang insider, sir, no? So, ano oras sa tapos ang clearing of Rigson, Gina? Ano oras na? So, bago ko lang yung nag-deputy? Asa Gina pa man? So, pagkatabo kayo na sa nga buhawi, Gina ka? Oo, akin ka mo. Pinakapapito ka nag-deputy, Gina? Buhawi pa po. So, anong nakita nyo kayo? Anong nag-perusahan nyo kayo na? Pero ano kadugay ang pag ang buhawi? Mga destino to? Pero pag-COVID ya?
2: Sir, pero
1: pag-COVID. Oo, pag-yong pag-agis ang buhawi, ano, may ulan? Ano ka sa?
2: Nag-ulan, tapos
1: kulpil. Pag-ulan.
2: Kulpil lang nagbasok, sir, tapos gagawin ito.
1: Kahuli, no?
2: Kami, sir, kayo pati kasi daan, dara kami ka sa fence na daan, birthday, nagsupas pati.
1: Ano, pag-tapchat nyo kayo na ng pag-kumpo sa mamulog na ulan, tapos may buhawi na, na ginagawa mo?
2: Oo.
1: Dalagan ka mo?
2: Oo, sir. Sa fence na daan,
1: ang fence na to, matito sa may kilid.
2: Sa may library,
1: sir? Okay. So, ito pa doon, itong sense gali na nakita, ito pala kayo na, dito ito sa mga library, nasa ito, so git college ka, hali, kalayo, saan mapagira niya, no? Nagbalistat siya, So, muna ito pang board, ang sitwasyon direct sa siling mga tinion, sa mga Haro Plaza, at pang putol subong ang mga puno sa ang mga ano din mga sanga nga nagalalakta sa siling matriyon diri sa Maya Haro Plaza Katropang Board.
0: Exciting Pilipinas. Oh, Haro Plaza pala na Katropang Mario ang drop sa may Bindikto kag Sakubay isa man sa napektahan Katropang Mario.
1: Yes. Ang sa may kubay, huwag pakita ka kanto, sa katropang boards, no? Ang pibot pala naton, ang nasubay pala naton, amodiray ang sa may Haro Plaza, agang nabito sa may Cuabeto sa distrito sa Mandurayaw. Ang sa may Cuabeto sa distrito sa Mandurayaw, katropang boards, may ara dira sa baligyaan, no? Baligyaan pala katropang boards sa mga ukay-ukay.
0: Oo.
1: Kapa ginatanang-tanang katropang board. Kapa ginaang sector nga ginabaligyaan sa nga ukay-ukay dira sa Cuabeto sa distrito sa Mandurayaw. After bala sa nga balay ni Mr. Florete, bala katropang board.
0: Oo.
1: Going to Western Visayas Medical Center. Dali kay madulom dito sa pagkanto naton. That is why hindi kita maka-atraka dito kay Ina. Kay madulom ang area. So siguro pa siya nagsanagunta lang kag ma-check ang area para makita natin kung anong sitwasyon. Pero based sa considering ang pag-interview kay na sa mga residente nga to dito, papa, tiga katropang board ang structure nga ginabaligyan sa mga ukay-ukay dira sa may Cuabeto sa distrito sa Mandurayaw katropang board.
0: At least okay lang, no? Temporary structure lang ang napiktuhan.
1: Yes. And then, may karinderya makita dito kay nga nga nakita taga poste, no? In fact, natan pa natin gani ang taga more power na nagahimok sa ilasiring kayo sa nga linya, kaya may mga linya, may linya nga na utod bangod sa pagkatumba sa nga poste, katropang boards mo. So, tanda pa to kayo na, no? Kaya ang pulis nagalibot man sa siling mga tiniyon, agad mag-check sa mga areas nga reported mayara sa mga pamalay nga na-damage. Pero initially, diri sa barangay Binidicto, sa distrito sa nga Haro, may tatlo ka mga balay ang gin-report ni punong barangay Abelardo Salting na damage bangod sa buhawi. And magluwas si Rati, amuning mga kahoy nga aring diri sa may tunga sa Haro Plaza na nagkalautod ang iyasiring sa nga katopang board. Sa gina-check pa natin ang ibang pagig ng mga areas na apektado sa siring paggalabay sa buhawi kagabi diri sa Mandurriao kag sa area sa distrito sa Haro.
0: Okay.
1: So live report nagikan diri sa Haro Plaza, ini nga balita ang gidadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium Drink and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hinonggo, XFM News.
3: Exciting Pilipinas!
0: Tapos na kamanan ang report ng Trupang Mario Ilonggo. Dira makamanan sa may Haro Plaza nga dira nagkalapalid ang mga atopa, mga sin, lakipan makamanan ang mga kahoy dira sa plaza sang Haro ang nagkatumba, magodman makamanan na sa naagyan sang buhawi. Isa sa mga dako makabanan nga naapektuhan amo ini ang barangay Kubay nga may 48 ka mga pamalay ang akon kapamilya ang apektado makabanan makatropa. Good morning kay Jenny Halyurina. Good morning sa inyo listening live here in Lebanon. Kamusta kamo dira sa Lebanon, no? Kay Jenny Halyurina, kay Randy Santisas, good morning, happy listening to Arnolfo Arribalo from Randy Santisas, kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, kamusta dira subong sa Hong Kong, Ma'am Hermiti, di ka pamati subong sa aton diri makabalin mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pagbalik natin dugang makabalin ng mga balita, diri gyapon sa Exciting Pilipinas. Ang oras alas 5:18 na makabalin na.
4: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Panglalabo ng paningin? Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-premium D3 na!
10: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. mura ang akin itong sumapanit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas alas 5:21 naman kami na naman katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropang John Rey aton sining koneksyon sa pag-asa ay balontang pinakaulihing kaimtangan sa atong panahon mga kabayan mga katropa. Kay ti ang kahapon nga forecast daw wala man sang report makabayan nga may signal diri iya sa Iloilo. Wala man kita makabayan sang signal bangod sining sang bagyo nga si Maymay. Aga ini makabayan ang nag-igo diri iya sa area sang Haro Buhawi no. I don't know kung ma consider nato di makabayan nga mat nga dala ini sang bagyo nga sumay. May kino kalayo naman sa to, no? Gina-contact makabalan sa aton sa connection sa Pag-asa Iloilo. Pag-asa Haro makabalan. Agod ka mabalaan naton ang pinakauling kaimtangan sa aton nga panahon sa buong aga mga kabayan at mga katropa. Kabayan na luwas ini sang bagyo nga si Maymay makabalan. Ito karon nga nagpanlasaya sa may area sang North Stream Northern Luzon. May rara pagidya makabayan nga isa ka low pressure area sa gwa ini makabayan sang pungsod Pilipinas. Di ambot kon ano ining explanation ha sang aton sining mga weather forecaster. Dire makabayan sa pag-asa. Ra makabayan sa aton sining line number 1. Si Engineer First Ruben sa Pag-asa Iloilo. Engineer, good morning. Live ka sa buong direct sa XFM. Radio Patrol Iloilo. Paul Madrid, si Katropang PB Board, Stephen Morales. Good morning.
2: Yes, sir. Good morning. Yung sa itong mga tagpanood. Day, ano niya itong latest weather update sa buong August 9, 2026. Sa latest analysis natin, may araw kita mga bagyo no, ang inang monitor. Pero ni Adin siya sagawa sa nga itong Philippine Area of Responsibility. Kag wala mo sa direktang epekto sa ano mga bayan sa nga itong kungsod. Pusog niya siya sa hangin habagat o sa Tres Monsoon na among nag-apekto sa Luzon, Western Visayas. Bagoan siling sa Tres Monsoon, Western Visayas, magalong mo ng kalangitan, may posibilidad sa mga pagkulan, pangalit pa ng adagoog sa binagid sa hapon o sa kinabihon sa ibang nga parties ng ating Luzon. Pagsarangan po po mas kugahangin, alin sa nulugat na nakapundan, among ibang mga sa Western Visayas, sa din kasarangan sa tulipalit at mga kadagatan. At ang temperatura, yan sa pwede 4.31 degrees Celsius. Ang adlaw, maabot lang sa mga alas 5.39 sa aga, kay Masalini, alas 5.39 sa aton. Amo niya sa latest with update, third shooting, na gano'ng libus
0: na. Engineer, ining bagyo nga si Maymay, ano na nakagawa na siya sa Pilipinas?
2: Nalusawin na siya sir sa mga nangiligan niya diyaw kay nagpalapit sa bagyong dolphin. Tapos yun na kwan siya nag-interact. Yung nag-interact daw ang nalusaw siya kay yun na suyok ni bagyong dolphin.
0: Okay. Ang ining bagyong dolphin, kundi ang maning international name niya, may posibilidad ba na engineer nga magsunod din sa aton sa Pilipinas?
2: Wala na.
0: Chance, no? Pero ang pagtupa sa ulan kakahapon, sa hapon, mga guro alin mga last 10 no as tagid mga last 2 ano ini dala ini balay ning sang pag bagyo nga si Dulpin nga aras sa sa Pilipinas sa buong engineer
2: actually yes dala ning sa ano ang inabagat
0: yapon ah okay habagat ni siya ang nagipikto sa aton diri sa Pilipinas including sa Manila no tribling baskong sulan ini ang pagtuhaw sang Buhawi engineer kagabi sa may diri sa Haro sa may barangay Kubay pagkadto ya sa Taft North Manduriaw ano ini anong explanation sin man ang dala pa ini sang hangin habagat engineer.
2: May severe thunderstorm ko sabi nga nag-apekto kung nag-alabay man rin sa itong Iloilo City kaga sa ibang na bangin man sa Western Visayas. And possible na siya nga dala na siya sa ang mga strong winds, pusog nga hangin, dala sa ato na severe thunderstorm. Naka-issue ko ito sa thunderstorm advisory ko dahon man prior sa pag-pusog sa hangin sa dala ang mga area sa certain area sa Iloilo City. Kaya it's very likely nung nagdalaman natin sa mga kusog na hangin sa mga itong sistema na.
0: Okay, so punta mo lang siya din bagot siyang severe thunderstorm. resulta ini sang pagporma sang buhawi engineer.
2: Yes, may pasabili ito na isa sa mga hazards sang kwan, isa sa mga hazards sang severe thunderstorm sa muna siyang mga buhawi.
0: Okay, pero no kabasko gini engineer no ang nagporma ka buhawi kagabi sa diri sa ato no sa may area sang Haro.
2: Well, bisan lang ko na bin, di man tama mo verify pa na kung buhawi, kikiwala well, pa ito sa actual footage na nga sang tornado bin. Pero kusog, kung gusto sa kusog ng hangin, yung mga kuhan na yun, may ara, ganyan yung possibility na common na isa sa mga severe thunderstorm.
0: Okay. So, bong, wala pa kita sang, na kitaan o kung may mga advisory parte sini sang mga posible nga panahon diri sa aton diri sa Iloilo nga kadukan wala kay diri kada kordam subong ang taga barangay Cubay kag taga barangay Benedicto engineer.
2: Well, kung regards sa mga preparation niya isa dapat maging able informed dito sa mga advisory situation sa aton naging issue pag maglitaw kita sa mga fake news no. So, amuna dapat may araw dito sa idea sa ito ng mga weather assistance ay pariyo sa buong, may araw dito sa Southwest Monsoon na nag-apekto sa ito. So, pusogid ang hangin na ito niya, lalo na ginta coastal areas na ito niya, wala na makadala sa mga halis sa ito, sa mga hazard sa ito, from time to time, umuna ang ito niya preparation, isa sa ito, awareness sa ito, dapat isa taas man ang pag-prepara rin kita.
0: Okay, madamang salamat, engineer.
2: Thank you, sir. Good morning.
0: Good morning. Nabatian mga kabinetan ng koneksyon sa Pag-asa upon ka Engineer Ferns Ruben.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: So mag-inisyo ko nung kagabi mga kabinetan nga before nga mag-tuhaw ang buhawi, ang pag-ijindiya sa mga pumuluyo yung buhawi, no? Mag-inisyo ko nung severe thunderstorm. Ang Pag-asa kagabi, antes ka mag-baskog ang hangin, dire sa mga Iloilo City, no? Kaman ining thunderstorm makabanan, among ini ang nagakuan, nagaporma nga babaskog ang hangin. Tiyamot ko gabi ko, no? Nga nagpagbasang isa ka severe thunderstorm advisory ang Pag-asa Iloilo. Agot nga pandaman ang mga pumuluyo nga maghalong, no? Kay may ara kita, nga may ara kagabi, nga severe thunderstorm. Tini man sila ko na makakonfirm kung buhawi ay nag-igo. Basta konfirmado nga may ara sila ng pagbasa ng severe thunderstorm. Buto pa rin sila may baskog ng hangin nga ma-experiensyahan diri sa Iloilo City. Tigani kati ang ato niya pag-intindi nga ining thunderstorm masiling nga ito nga ti ulan tapos may hangin pero daw ang pag-intindi iya sang pumuriyo mga kabanan nga bangod sang tungman kabaskog siri nga hangin kag ang ulan dala ini mga kabanan sang buhawi mga katropa mga kabanan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! As of 5:30 wala man sa maging report mga kabanan nga napilasan o kon casualty silang paglabay sang thunderstorm diri iya sa may area sang Barangay Cubay, Benedicto, Seminaryo, Taft North kag sa Cuabito, Manduriao mga kabanan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas!
0: Di, dapat sila nga hindi kita na mag-pahiblad kahit kung mag-pahiblad kita sini. Basi kung hindi kita kamukabuna na mag-disponer sa inyong mga nagkalaoklab nga mga atop sa inyong mga balay. Likuan nato ang pag-pahiblad kahit daw hindi kita makabalo ko nung imuun nato, no? Manahambal nato, basi hindi ako kabalo mag-disponer sini kung imuun nato. Bakod makabanan siya, di... Bangod siya yung mga kalamidad ba nagagalagi sa ito, no? Para marikawa natin ining mga bagay nga makapatuga sa ito sa pagka-confuse ba? Bangod sang kisa taas dugo natin, gusto ka lang iatabangan sang imo siya yung mga kaingod, Maginom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kang Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanang nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Idikaw kamo sila sa nabitan nga mga balatian ha. Maginom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ginalimpiyuhan siyang Santon Plus Gold Herbal Capsule ng aton nga dugo. Kaya man kung mahigko aton dugo, amo nag-iatunaan sa nagkalain sining nga mga sakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo sa mga may aras sa makabanan nga ginabatyag balatian ning diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mayo man siya mas epektibo isa kurupdan man sa pagidom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C dapat partner ni duwa nga ini. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag ang Santon Vitamin C. Painit-init kita na isang aton sa sulok-sulok ha kay may gina nga may unod ang atong sulok-sulok bisan mainit lang ang kape. Pwede ni magsulab lang sulok-sulok naton. Maginom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix sa Santon Gold Coffee. Sa mga mahilig da, kapirme gainom kape, pangita ang kape nga namit na kag-healthy pa. Amoy ni makabanan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, makabulig. Sa taraan nga mga balatian, malikaw kita sa taraan nga balatian. Kung maginom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kag ining Santon Gold Coffee, makabanan kag Santon Plus Coffee Mix. Mayon siya sa mga partner ninyong may hormonal imbalance ba na? Kag sa aton mga lalaki, mayo ini siya makabanan sa may mga sakit nga prostatitis. Vibe na ba na makabanan sa Santon Plus Coffee Mix? Ang inyo sining mga partners, sila binagin makabanan ang inyo sining mga bana kung nagabatyag ini sa makabanan sa balatian nga prostatitis. Paim na sa balasang Santon Plus Coffee Mix. Naku, mabulig sa Panginoom sang Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Kay ini may esoplabons nga mag-control sa aton hormones. All natural na kakapi ka na may bulong ka pa mang katropa mang kabianan. Ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee. Nakit man ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mabakal makatupa diri sa aton ya sa Panay kag Nationwide. Pamangkot lang kamo sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Generic sa Pharmacy kag pwede man ni makabanan ma-order paagi sa Shopee kag TikTok Shop. Patudlo lang muna sa inyo mga apo no kung paano nga mag add to cart sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated makabanan mga katropa. Ang oras sa 5:34 makabanan mga katropa diri gyapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas.
0: Diri kita makabanan sa mga balita lokal sa gyapon nga aton talakayon diri sa exciting Pilipinas. Mga balita makabanan nagikan iya sa aton diri sa XFM. Ang mga traffic enforcer sa Pasig City nag-benchmarking sang Biyernes no sa Pabia. Ginupdan sila sang chairman sang Committee on Transportation and Communication nga si City Councilor Caloy Palma. Agad nga magkuha sa ideya, magkuha teknik makabanan sa Pabia PST mo sa papanguna makabanan sa ilang mapisan kag maukod nga head nga si retired Colonel Dante Numanging. Direkwas la ideya na kung paano nga mag implementar sa maayong nga traffic sa Pasig City. Si Colonel Palmes kaniway kaupod ka sa Biyernes kay bagulan sa abot halin makabanan sa travel from Germany. Alo, enjoy lang si Colonel ha. Ang head sang traffic unit sang Pasig City nga si Colonel Palmes. Diba'y sa kaupod sino kay City Councilor Caloy Palma. Kaya nag-travel si Colonel Palmes sa Germany. Arrange lang ang retirement. Interview na ito, makabalan si City Councilor Caloy Palma. May kang tanan makabalan sa ila siling benchmarking. Ano nakuha nila makabalan ng mga ideya sa pagpatuman sang trafiko sa Pabia PST mo. Kay man ang una ko no, lecture sa aga pagkahapon. Dito sila nga nag-actual sa pag-saksi sa pag-patuman sang trafiko sa PST mo dira sa idalom sang Ongka Flyover. Si City Councilor Caloy Palma sa aton nga ma-interview. Ismi, anong kamusubong din sa dalom ka ong ka flyover?
5: Nagkanto kami din sa Pabia PSTMO na nag-contact nila sa kami sa benchmarking.
0: Okay.
5: Ipili na mo na Pabia PSTMO tungod nga na katian na ito, na nakita na ito, na isa sila sa pinaka Mayo, kasi nga top performing niya PSTMO.
0: Okay.
5: Adiya sa province kay Gino.
0: Okay. So ang mabuol na diyan mga techniques i-apply man to ya sa Pasig.
5: Yes, of course, no. Despite nga mahambal na pag nato dati man kami to, pero hindi na po mahambal nga kompleto doon kami. So lang na po mag-segment ka sa iba nga lugar, agos mahalatunan man naman yan ang ordinansa. Nagpamalakad sa pag-implementar ka ng traffic code.
0: Sinong imaw natin tulad, SB?
5: Yes, pagkilala ko na imaw namon yung mga team leaders sa ato'n nga pag-CDPSM.
0: Ah, okay.
5: Tara ko niya sa taas. Hindi na po man mandaray yung tanahan sa binugan. Ito po nag-apag-down kami siya. Nag-aus kami sa Youth National Display sa Sugar Capacity.
0: Ah, okay. Ikaw ang chairman sa committee on?
5: Yes, ako sa SP Caloy Palma, committee chair on transportation and communication.
0: Okay. May ibang pagid ka mga LGU ang kantuan ka mo?
5: So far, this is our first time nga nag-conduct sa benchmarking together with our traffic na to. We're looking forward nga hopefully makakanto kami sa Iligilo City.
0: Okay.
5: So, mag-witness man, mag-learn man, kanda nga patakaran, kagpamalakan with regards to traffic.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si City Councilor Caloy Palma sang Pasig City, makabanan chairman sang Committee on Transportation and Communication. Nga mo makabanan ang nagpangunagin, no? Good nga magkakuha sang idea, kag techniques, ang mga enforcers sang Pasig City sa Pabia PST mo. Dito man sang Biyernes nga po nakita ko, kag na-interview ko si retired Police Colonel Dante Dumaging, ang head sang PST mo. Lipay man si Colonel Dumaging kag naghatag siya sang mga lectures sa bahay niya sa mga traffic enforcers sa Pasig City. Agot nga i-share man ang ila sining mga practices. May kang tanan magkabalan sa ginapatuman sining mga trafiko, mga techniques sang traffic dira makabanan sa Pasig City. Although may traffic lights lang dito sa Pasig, o gani ka ti kisari hindi ma-perfect makabanan kahit siyempre may mga bagay nga dapat pang makakuha sa dugang sining mga ideya ang mga traffic enforcers sa Pasig City makabanan mga tropa. Ang hugot kapag patuman makabanan sang trafiko dira sa Pasig City. Ilabadagin makabanan sa areas poblasyon, no? Kati daw kadamo abis ang katabo nga vehicle accident dira makabanan sa Pasig City. Kag ang inabalang pagparking bisan diin lang. Kag pag-ignore makabanan sang traffic lights. Kag ang mga parking area ang isa sa mga concern makabanan sang aton ng mga motorista. Dira sa Pasay City, kabangdanan, nga ti bangol siya yung mga katropa nga siguro nakuha ng mga techniques kag-ideya sa mga traffic enforcers sa Pasay City i-implementar na gilatutudo, no? Ang mga traffic laws, traffic ordinance dira makabalan sa Pasay City na wala ba sa may mga ginahatagan konsiderasyon nga kon no parking, no left turn, no right turn, kag konsin o nakasala, dapat kinakpon. Wala sang ginapasulabi. Dapat implementar gitutod ang trafiko dira makabanan sa Pasay City, mga katropa, bangon sila sang mga pagpatigayon, mga katropa, sang benchmarking o kung pag-experience kagpaglantaw sang mga traffic enforcers sa Pasay City sa ginapatuman ng trafiko dira makabanan sa pabiya PST mo na kung si SB Caloy Palmapa kung nga napilian nila ang pabiya bangod makabanan sang masiling ang pabiya mayo ang pagpadalagan sang trafiko kag ang pagintindi niya nga top performing ang pabiya sa pagpatuman makabanan sang trafiko at ihoy di sa mag top performing puro taran sa damo reklamo, no? Ba, dira sa may idalom sang ungkap flyover tingin na tunaan ni makabanan sang head sang PST mo kung paano abing nga masolusyonan ang mga reklamo. Kasi si Kernel Dante dumaging niya open sa mga nagapalabuot makabanan sa reklamo kagatagan solusyon mo. Tiba na ko nga sa bahay niya sang Pasay City ang pabiya amo ang ilang unang kantuan kung paano sila makakuha sang dugang sining haybalo sa pagpatuman makabanan sang trafiko makabanan mga katropa.
6: Exciting Pilipinas!
0: Ang oras sa 5:43 na diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning dira kay sa aton nga personal sang Cup Isings Pancit Molo. Mainit ita na nga itong sining sulok-sulok. Pagi makabanan sang Cup Isings Pancit Molo. Dira kay Cup Isings Villanueva. Dira sa Marangay South Jose Molo. Dira makabanan ang main branch sang Cup Isings Pancit Molo. Good morning. May branch din siya makabanan dira sa dira Central Market. Dira sa Atria. Kagbayaraman makabanan sa GT Mall sa Pabia. Ang ilas din nga main branch na dira sa South San Jose Molo. Good morning. Good morning man kay Bornok kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer dira sa Santa Barbara Public Market. Good morning. Kay dira man kabadan kay Pinoy kay Nining Baroka. Bawo sang kahapon, no? Nining ginagabantay dira sa Baroka Frozen Foods dira sa Iloilo Central Public Market. Pinoy ti perpangapil anda sa kuana sa ibabaw ng second floor ang Glories sa Cafe Bla. Alas 5:44 makabayan mga katropa kaga sa mga personal sang The Crab Kitchen Cafe. Aras sila sa MH Del Pilar Haro. Dara sa Cablas Don Francisco Village. Kung may mga okasyon kamos balayan ninyo, nagdaw nang alang kati gamay ang lugar. At istingin nyo bing magpamasyar sa The Crib Kitchen Cafe. Parang kamo mismo maka-estimate kung pila kabilog ang inyo sining nga mga bisita nga makasulod makabinan dira sa The Crib Kitchen Cafe makabinan mga katropa.
6: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Alas 5:45 makabinan mga katropa dira gyapon sa aton nga pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo makapon na triple man nga pagdanaw makabanan diri sa aton iya sa kwa, no? Sa Iloilo bangod sini makabanan sang hangin habagat may pila ka mga lugar makabanan diri sa aton iya sa Iloilo City ang nagbaha kapon kon magsing naton ti danaw goro, no? Pero ang pag hangop iya sang iban sini makabanan nag baha bagod sang hangin habagat. Actually wala bang kita iyasang giyatawag siya ng signal nga dala sang bagyo nga si Maymay nga ara makabanan sa actually nalusaw na ng ang Maymay. Nalusaw na siya galing kay bangod makabanan sang pamara sang hangin habagat. Nagbaskog ang pangkapo, no? Ang ulan. Amo to nga may pila ka mga barangay diri sa aton iya sa Iloilo City ang nasuloob sang baha dala sang ulan makabanan mga tropa. Bauti ang umunagin to nga naapektuhan sa sining baha. Amo ini makabanan ang mga lugar nga manubo kag permi ini nga ginasulob sang tubig baha diri iya sa aton sa Iloilo City. Triple maning pagbubo sa ulan, no? Makumranga tsus daw ginakwan lang bala daw ginaula lang ang ulan kapon. Pero dito iya sa mga pila ka mga lugar makabanan diri sa aton iya sa probinsya sa Iloilo, di wala man iya mag-basko, ganyan wala na. Daw di rin lang iya makabanan sa Iloilo City ang nag-baskog ang ulan. Kag nagresulta makabanan sa pagbaha sa pila ka mga lugar makabanan, di rin sa aton sa Iloilo City. Ti ang tabok suba, apektado kapon. Nagalabot sa 39.5 mm ang kataason ng tubig. Rigoro sa may ko, no? Sa may lapalapaw sa buko-buko. Haro Health Center 35 mm. Tapos ang San Isidro may 28 mm. Katiringban Mulo. San Isidro Haro na ang 28 mm. Katiringban Mulo 24 mm, Manduriaw, lapot pati sa may Bureau of Fire Protection, naglapot ang tubig, mga 23 mm, Balabago, 21 mm, CDRMO, 20.5 mm, dira sa may WBSO, 18.5 mm, kag sa SM Iloilo, no? Apektado mang kapon, mga 15 mm, dira sa diversyon. Diri sa may Haro Plaza kapon, enjoy ang kabataan sa taas ang tubig sa kilid kalsada. Dumdum lang na bye-bye lang. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5.49 sa ato ng mga motorista. Traffic subong dira sa area sa West Visayas State University kag Iloilo National High School. Bangod subong adlaw makabanan ang schedule sang examination sa Civil Service Commission makabanan paper pencil test sang Civil Service Commission dira makabanan sa West Visayas State University kag Iloilo National High School. Kabangdanan sin makabanan medyo traffic da ang lugar, ha? Ang kutob sa mga pribadong mga salakyan, pwede ka maguro makalikaw daan ay, na? Dira sa area, dira. Pero kung di pa sa route, amunigdang ruta nila. Pero ang mga pribado na mga salakyan, pwede ka maguro makalikaw, hindi ka maagi kung magdiritso ka mo iya sa city proper, at pwede maguro nga manglaktod ka mo diri sa Haro Big Market area sa Kwambala, sa Desemparados. Lusot ka mo to sa Taft North, diritso na iya makabanan sa Davidson Road. Lusot na kabuto iya sa Iloilo City proper paagi sa General Luna para makabanan nga makarikaw kamo sa traffic makabanan mga tropa. Good morning kay Ma'am Hermity. Yeah, good morning katropa Phoebe Boards Morales. Good morning Ma'am Hermy. Dira kay Randy San Santisas. Happy listening to Arnolfo Arribalo from Randy Santisas. Kay Ginny Halorina, good morning. Kag sa aton nga mga patrollers, kanigaupod makabinan sa aton nga pupanaga diri sa exciting Pilipinas makabinan mga katropa.
7: Exciting Pilipinas!
8: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:51 mga kabayanan, mga katropa, diri gyapon sa aton pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa.
7: Exciting Pilipinas.
0: Exciting. By the way, congratulations sa kay Joshua Condes Lagumbay. Isa ka ba na isa ka ate o kon IPs nga ako na miyembro sang Indigenous People. Isa ka ate makabanan ang naka-graduate sa BS Crim. BS Criminology dira sa Neso Sara Campos. Di pagkatapos makabanan nagkuasya sang exam sa Crim. Nakapasar makabanan. Higit tagaan siya sang

Disabay niya sang si Joshua Condes Lagumbay, katubandok niya sang Barangay Ilahas sa Dingli, ang nag-graduate nga sa kursong BS Criminology. Tinagkuha siya sang exam sang board makabanan, nakapasar. Kagti kwan lang ni, kulang lang ini makabanan sa pag-apply. Agad nga mangin isa kapulis ang membro sang IP nga taga Dingli, Iloilo makabanan. Ang recommendation, ang resolution, ang gin sponsor makabanan ni board member Darl Tupas. Ang oras din mga kabinan, mga tropa, sa XFM Radio Patrol in Ilo, alas 5:54. Good morning. Ato rin mga katuran, dira kay Tiba Nuela, dira sa Pinantanjil. Sa Ahoy, good morning. Kadira mga kabinan sa Balasan, no? Kachirod ni mga dular, pamilya da. Kanya na dira sa kwan, sa Balasan, na ibiti da. Good morning. Te, kamusta? Dira kay Tutong Kagay ng Irene. Ha? Good morning. Aga dira man kami ng kay punong barangay Connie Bandoho sa barangay Bangkal kay Dodoy Bandoho. Good morning, ha? Doy, kumusta? Kumusta nga itong barangay da? Ang mapisan nga anay iski chairman sa barangay Bangkal sa panguna sa itong mga kabinan ni Dodoy Bandoho. Agora sa las 5:54 na mga kabinan mga katropa. Ligya po sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol in Ilo. Na tamay o taman sa good morning ay si Jeff Hunter Ligad kahapon. Kita na kami ha. Amon sa unang disc jockey sa DYMB. Bila? Si Jeff Hunter. Kita na kami sa buong araw sa gatudlo. Dahil mga kabinan sa may Ilo Science High School. Oh, good morning kay Jeff Hunter. Good morning man dira mga kabanan sa aton mga kautoran, sa aton mga kabanan. Sa mga bindor sila sa... Sa mga bindor sila sa... Kwa, no? Sa may... Baklayan Barota Cabijo, no? Mga membro sa Baklayan Vendors Association dira sa Parkon Family. Ha? Good morning dira sa inyo. Kay Tita Flor, kagasuman mga kabanan, dira kay Patrick. Nagapamati mga kabanan sa aton diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, mga katropa. Marika pamangkot, mayugin man bala mga kabanan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa diabetes. Diba, base mga kabanan sa mga testimony, marikawan ang diabetes pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay dako gid ang bulig sa pagpadubo sang sugar level sang aton nga lawas. Isa sa mga ingredients makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang palaya nga makabulig sa papanubo sang fat o cholesterol level sa aton nga lawas. Agad marikawan ang stroke kag heart attack. Mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may arasya nga mangustin. Nga isa sa mga powerful antioxidant compound dako nga bulig para ipagwa ang mga free radicals kag toxin sa aton nga lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may arasya sa malunggay leaves nga dako mabulig agon nga protektahan ang aton nga atay kag kidney labi na sa mahilig bala magkaon sa mga junk foods. Ang malunggay makabanan makabulig sa pagdetoxify sa aton nga lawas. Mayara man sang ahos ang Santon Plus Gold nga makabulig sa pagpadubo sang 10-15% cholesterol level sa aton nga lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule himo sa 100% extract supplements, natural ingredients, may mangustin, malunggay, ang palaya, garlic kag spirulina. Mabakalin makabianan makatropa dira sa mga butika malapit sa aton nga lugar, no? Nationwide dira sa Antique, Rojas, Antique, Bacolod, nationwide. Mabakalin makabianan sa Mercury Drug Store, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drug Store kag pwede man ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Ang oras alas 5:57. Pagbalik ka ito mga kabanan, madiritso kita sa Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 107, Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Born, Steve Morales, XFM News.

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Makalage na ko!
10: XFM.
11: Katropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 6:08 na mga kabyanan, mga katropa. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Kagiapon niya katropa, ako si katropa, ang Phoebe Borges Tibur Morales.
1: Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Ang oras na sa 9, mga kamerang mga katropa. Liwat kita, welcome namang kamo sa Express Balita Weekend Edition. Sa giyapo ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borges Tibur Morales. Off lang kita mga kamerang ni katropa ang John Revertes. Una kita mga kamerang sa mga balita. Umpisa sa Agosto 2. Ato ni Badoon mga kamerang ang mga balita. Upod kay katropa ang Era Espinosa.
2: Agosto 2. Madamo nga mga activities ang ginpreparar sa Iloilo City Government para sa 89th Charter Month Celebration sang syudad. May mga nakalinyada na nga mga activities kangay sang South Ilonggo sa Culture and Arts, Health and Wellness Day sa Social Services, kag karate and volleyball tournaments sa sports events. Iniman madula ang ginabantayan nga fiesta sa Calle Real Night Market nga hiwaton sa Agosto 28 to 30, 2026. Ang culminating activities ang selebrasyon ng mga awarding sang Top 10 Outstanding Ilonggo sa Agosto 25. Samtang sa social services, may libre nga cooking classes nga pangunahan sa Technical Institute of Iloilo City kada Sabado sa bugos nga bulan sang Agosto. Ginpabutyag ni Trenias sa kabahin ini sa padayon nga pagpreserbar sa culinary heritage sang Iloilo bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Sa muman nga adlaw, nag-captured sang CCTV ang pagkawat sang lalaki nga naka-helmet sang kwarta gikan sa hubog nga nagakatulog sa igad sang dalan sang naluuyan Dumangas sa Panaysayon sang tagiya sang Yanggin, sakto na lang ang magtulog ang biktima matapos nga nag-inom sila sang iya mga kaopdaran sa Dumangas Port. Ginabanta sa 8,000 pesos ang nataban sang kawatan. Sa mga natipo naman nga balita national sa mga adlaw, wala sang may napatay o kun napilasan sa nagluntad nga sunog sa contractor's storage facility sang House of Representative. Nagkalagwa ang pila ka mga property equipment nga nagkatago sa mga pasilidad. Samtang nagpautwa si Senator Alan Peter kay tanong adlaw-adlaw na lang siya nga ginatira ni Senator Ping Lacson kag siya ang ginalink sa mga nagakalatabo sa Taguig City. Pagigmay ni Cayetano nga halin pa sang Mayo, nahibaluan na kung ano ang motibo ni Lacson nga pag-destroy kag pag-destruct sa iya. Matandaan nga ginhangkat ni Senator Cayetano si Lacson sa pagpadulong sa Taguig City sa pag-check sa mga infrastructure projects nga natumod nga may anomalya. Apang nagsabat si Lacson nga sa sunod na lang bangod wala ini nakainsayo sa paglangoy kag base malumos sa baha. Ginsabat ni Cayetano nga hindi malunod si Lacson sa baha sa Taguig kundi malunod lunod ini sa kamatuoran.
3: Sa kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, eh hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, ni hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Diba, apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Eh ang sagot niya sa kana kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig. Malulunod ka sa katotohanan.
2: Sa amuman nga adlaw, nagadepende sa ilang mga kaangay nga senador ang kapalaran sa Senate Blue Ribbon Committee. Sunod kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Ginpahag ni Tulfo nga iya'y konsulta sa imang kaopdanan sa Senado kung bala padayunon nila ang investigasyon o kung ihatag na lang sa ombudsman. Apang antes ini kinahanglan anay nga constitute ang komitiba pakigbahin ni Tulfo. Ginpahag ni Tulfo nga pareho kay Senate President Sherwin Gashalian pabor nga kung naporma na ang komitiba posible sa mga simana ilang i-finalize ang membership sa Blue Ribbon Committee. Panibaluan nga Hunyo 8 pa ulihin nga nagpatigayon sa hearing ang mga komitiba sa idalom sa Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Samtang, nagtaas ang presyo sa liquefied petroleum gas o kung LPG. Agosto 1 sa nagtaas ini sang 3 pesos kada kilo. Ginatudlo nga rason sang pag taas sa mga nagapadayon nga away sa Middle East. Samtang ginpasiguro naman ni Republic Gas Corporation President Arnel T. nga bastante ang supply sang LPG. Sa ilo naman kita sa Balita International, sa mong adlaw 18 ka mga Palestinians ang napatay sa duha ka gabi nga pagpangataki sang Israel sa Gaza sa piyak sang ceasefire nga announcement ni US President Donald Trump. Sunod sa Palestinian health officials kaagahon pa lang, ginatake na sang Israel ang Gaza City nga nagresulta sa pinakamadamo nga numero sa napatay sa mga simana. Kinpahig man ni Israeli Energy Minister Eli Cohen nga ginahatagan sa gobyerno sang Hamas sang tion nga magdisarma apan nagaduwa-duwa man ini nga matabo. Sunod kay former senior FATF official Mohammed Dahlan nga nakabase sa United Arab Emirates, padayon sila nga naga-coordinate sa US agud nga masiguro nga mapatuman ang kasugtanan kag matapos na ang inaway. Sa balita naman sa hinampang sa among adlaw, gindominar sang Philippine Men's National Football Team ang host country nga Laos agud nga makuha ang labing unang kadalagan sa ASEAN Hyundai Cup 2026. Nakabalos ang Philippine team matapos na ginlutos sang Myanmar sa nagligad nga Martes sa score nga 4-1 sa New Clark City sa Tarlac. Una nga naka-record sang goal para sa Philippine team amo si Jean Lucero sa 47th minute sang ampang. Sunod nga napasulod ni Javier Maron ang goal sa 52nd minute, Jarvi Gayoso sa 60th minute, kag Daisuke Sato sa 88th minute. Ginpahayag sang kuponan nga dako nga bulig ang ila nakuha nga kadalagaan kontra Laos para sa ila masunod nga hampang kontra Thailand. Samtang madinalagon nga nakuha ni EJ Obiena ang gold medal matapos nga nangibabaw huwag flag for his international pool vault meeting sa Cathedral Square sa Germany. Isa lang ka-attempt ang kinahanglan ni Obiena agud nga malampuwasan ang 5.76 meters kag magpanguna sa pulo kay iban pa nga mga contenders. Nakuha sang pambato sang Qatar ang ikaduha nga pwesto nga may 5.66 meters samtang bronze medalist ang Estados Unidos nga may 5.56 meters. Naibaluan nga iniya ang katatlo nga medalya ni Obiena subong nga outdoor season. Matandaan nga nagmadinalagon man si Obiena sa pool vault competition sa Australia kag Poland. Nabatian ang mga nagapanguna nga balita sang Agosto 2. Bantayan ang mga nagapanguna nga balita sang Agosto 3. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Era Espinosa sa Agosto 3. At ito ni ang mga balita makabalan sa Agosto 3 sa pon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia.
4: Nga natipon sang Agosto 3. Balita lokal. Ginhambalan kagin pandaman man sa mga drivers kag konduktor sang Pretty Boy nga jeep ang ilang mga pasahero ilabi na ang mga nagkabit na lang bisan pa nga delikado. Sa pag-usisa sang XFM News Team sa mga konduktor kag drivers sang among units sang jeep, ilagin klaro nga choice ang mga pasahero nga magkabit na lang ilabi na kun last trip na sang jeep ang ila maabtan sa terminal. Mas ginapili man sa mga pasahero nga magsakay sa ibabaw sang jeep bangod mas mabugnaw ilabi na kun punuan o kun madamo na ang mga pasahero nga nagasakay. Sa interview sang XFM News Team kay Alias Isoy, konduktor sang Pretty Boy nga jeep, sila man ang ginareklamo sang mga pasahero ilabi na kun hindi man sila magpasakay. Wala na lang nagapadasig sang padalagan ang driver suno kay Alias Isoy, agod malikawan ang disgrasya. Ginpabutsyag man sang pila ka mga pasahero sang among jeep nga mas ginpili nila nga magkabit, ang importante makapauli sila sa ila puluyan. Sunod kay Alias Isoy nga hindi man adlaw-adlaw ang ila sitwasyon, kaangay sa nagalap ta nga video sa social media kon sa diin makit-an ang among pasahero nga nagasakay sa ibabaw sang Pretty Boy nga jeep. Masami ini nga nagakatabo sunod kay Alias Isoy kon Biyernes o kon Sabado kon sa diin madamo ang mga nagapalauli sa Santa Barbara pagkadto sa kalinog nga mga areas. Naibaluan nga 50 litros o kon ginabanta sa 5,000 pesos nga balor sang gatong ang ginagamit sang tag sa ka-jeep sang Pretty Boy halin sa kalinog pagkadto sa Iloilo City and vice versa. Kon kaisa sunod kay Alias Isoy nga nagahulat tub-tub alas 10 sa gabi ang drivers kag konduktor agun makabawi man sa biyahe kag may masakyan pa ang mga pasahero nga nagahingagaw sang last trip. Sailo kita sa balita national. Unang again presentar sang House Prosecution Team sa kaonse nga adlaw sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte amo si Anay Coa State Auditor Roderick Wamil sa diin ang gintalakay amo ang confidential funds sang Vice Presidente. Si Wamil ang nagpatigayan sang audit sa liquidation sang confidential funds sang Vice Presidente kag nagpagwa sang audit observation audit memorandum. Sa direct examination gin-explicar ni Wamil nga ang intelligence fund ang lump sum sang appropriation nga gin-provide angot sa intelligence operations samtang ang confidential funds naman amo ang lump sum appropriation sang ahensya para sa confidential nga mga expenses. Pagsaysay ni Wamil nga siya ang masobra 11 na katuig sa COA kag subong nagapungko bilang team leader sang COA Pasay City.
5: Na-mention mo ang intelligence at confidential funds. For our understanding, para maintindihan namin ngayon, ano ang intelligence funds at ano ang confidential funds?
6: Ang intelligence funds po under the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po na provided in the budget of the agency concerned with respect to their intelligence operations.
5: Well, ano naman ang confidential funds?
6: Ang confidential fund po based on the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po ng concerned agency para sa kanilang confidential expenses.
4: Ang kabahinsang pahayag ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan kag former COA State Auditor Roderick Quamil. Sa amuman nga adlaw, agin pahayag ni Roderick Quamil nga siya ang nag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President kag sa tion nga si Vice President Sara Pa ang Secretary sa Department of Education. Sa tion gid lamang ni Duterte siya ang naka-audit sa confidential funds. Bangod suno pa sa witness nga wala sang kaangay nga pondo sa nay-anay Vice President Jejo Marbinay kag Lenny Robredo. Ang gin-audit ni Wamil amo ang 500 million pesos nga confidential funds ng Office of the Vice President kag 112.5 million pesos nga confidential funds ng Department of Education sa idalom ni Duterte. Sa trial, ginpakigbahin ni Wamil ang iya observation sa physical kag financial plan complaint nga gin-aprobahan sa Disyembre 2022 nga para sa iya hindi ini-complain sa Joint Circular bangod wala na indicate sa OVP ang ila specific activities nga pagagamitan sa confidential funds. Magluwas diri iyaman nga naobserbaran nga wala nag-match ang column sa expected outcome kag column sa physical targets ng pondo sa specific confidential activities. Ini ang nag-violate sa item 4.2 sa Joint Circular 2015-01.
6: Hindi po siya compliant to the Joint Circular dahil yung first column which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate ni nung OVP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the Joint Circular.
4: Si former COA State Auditor Roderick Quamil. Sa dugang pang balita national, wala nalakip sa line item sa confidential expenses ang ginpresentar sa Office of the Vice President. Ini ang nangin pahayag ni anay COA State Auditor Roderick Quamil. Sunod kay Quamil nga may mga nakalista nga revised accomplishment report ang opisina sang Vice Presidente nga wala nalakip sa ginapanagutan nga confidential expenses sa idalom sang Joint Circular 2015-01. Ginpayag pa sini nga lakip na diri ang 40 million pesos nga medical kag food aid, amuman ang 10 million pesos nga incentives kung travel expenses nga may kangtanan sa confidential operations. Dugang pa ni Wamil nga wala sa may ginpasa nga dokumento ang Office of the Vice President nga nagapamatuod nga nangin madinalago ng information gathering o surveillance activity angot sa paghatag sang rewards.
6: Based on my tabulation po, napansin ko na some of the payments were dated December 2023 which is beyond the scope po covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. And also,
5: how did you prepare your tabulation?
6: Noong time po na binigay sa akin yung acknowledgement receipts, dun ko po tinabulate yung payments based dun nga po sa purpose po ng payment, doon sa date po ng payment and the amount po na binayaran doon sa recipients.
4: Si former COA State Auditor Roderick Quamil kag Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan. Sa kaangot pa nga balita, base sa tabulation ni former COA State Auditor Roderick Quamil, makita diri nga ang pila ka mga payments ang ginpatsahan Disyembre 22-2023 sa diin lapaw ini sa timeline sang ila cash advances. Dugang pa sang testigo nga may mga payments of rewards nga cash kag medicines sa mga various goods apang wala sang ginsumiter ang Office of the Vice President nga mga dokumento nga nagasupo portar bilang ebidensya sa success sa gathering activity. Sanggin pamangkot ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan kung paano niya ginpreparar ang tabulations, ginpahayag ni Wamil nga sang ginhatag sa iya ang acknowledgement receipts, diri gintabulate ang payments base sa purpose, petsa kag kantidad nga ginbaydan sa recipients. Sanggin hingyo ni Attorney Capunan kung wala pwede mabasa sang testigo ang nakalista sa purposes, nagmanifest si Defense Counsel Attorney Michael Poa nga ibutang sa record nga sang iya gin-inspect ang dokumento sang testigo
7: Nakita nga ini ang privately encoded documents printouts kag wala sang kun anuman nga pirma sang nagpreparar. Sabat naman ni Wamil nga bangod sa personal notes ini, wala niya ginpirmahan ang dokumento. Naibaluan nga ginbugusan sang 19 pages ang tabulations. Sa summary sang acknowledgement receipts, nagatotal sang 125,150,000 pesos ang expenses sang OVP halin sang December 21 to 31, 2022.
5: Sinabi mo na ang hindi pwede dyan yung
6: letter E and letter F po.
5: Letter D?
6: E. Letter E po.
5: E.
6: E and letter F.
5: What item is this and how much?
6: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid na 40 million pesos at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos.
5: Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million?
6: Dahil yung hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses based on the Joint Circular 2015-01.
5: What do you mean when you say the enumeration in the circular is exclusive? Anong ibig sabihin ng exclusive?
6: Kapag sinabi pong exclusive, ay doon lang pwedeng gamitin. So other than those enumerated po, ay hindi na po siya allowed as confidential expenses.
5: So 40 million na gamot, hindi allowed. Ano pa nakita mo dyan?
6: Yung item B po, yung payment of reward. Kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
5: So sa particular item na yan, yung payment of rewards, you are saying, our understanding is, hindi sapat na magsabi lang ng pangalan, kailangan under the circular again?
6: Ang sinasabi po ng circular ay dapat mag-submit sila ng document supporting the payment of reward na nag-evidence ng successful surveillance activity or information gathering on account of the information given by the informer.
5: So kung may payment of reward, dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa'yo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance?
6: As of the time po na sinamit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinamit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities.
7: Ang pagpahayag ni former COA State Auditor Roderick Wamil kag Prosecutor Counsel Attorney Lorna Capunan. Sa piyak na bahin, sobra ang gingastos ang Office of the Vice President base naman sa ila acknowledgement receipts nga ginpasa sa Commission on Audit komparar sa ila accomplishment reports. Suno ini kay Roderick Wamil nga anay COA Ikfao State Auditor nga nag-audit sang confidential funds ang BC Presidente kag sang Department of Education sa tion nga si Vice President Sara Duterte pa ang current secretary. Pakigbahin ni Wamil nga mayara sang discrepancy nga 150,000 pesos. Makaligad gindagdagan sang notice of suspension ng OVP apang ginpahayag ni Wamil nga wala na siya na kaibalo kung ano ang sunod nga natabo bangod ginhalin siya sa ibang nga audit sector sang COA. Sa Ilokita sa Balita International. Hugot nga ginpanginwala sang Tehran ang una nga pahayag ni US President Donald Trump nga nagapadayon ang ila paghinun-anon. Nagapakita lamang ang contradictory statements ng duwa kapungsod nga mayara sang gamay na lang nga prospect agod tapuso na ang giyera. Nagpaandam naman si Trump sa Iran nga ini ang posible pinakaulihi nga tsansa nga iaihatag sa Iran nga makapirma sa kasugtanan. Kasunod ini sang desisyon nga temporaryo nga untaton ang ila pagpangatake sa Iran. Sa piyak sini ginkumpirmar ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismael Banghey nga wala sang natabo nga negosasyon o kung naka-schedule nga meeting sa tunga nila sang Estados Unidos. Wala man sang plano ang Iran nga mag-host ang foreign delegation o kung magpadala sang ila tiglawas abroad sa masunod nga mga inadlaw. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Tropang Bia. Kuwaon tayo na may makabayan ang mga balita sa Agosto 4. Upon kay Katropang Jansen. Kristo mo, Katropang Jansen. Go ahead.
8: Agosto 4. Sa mga balita lokal, nagaugyon si former Iloilo 5th District Congressman Junjun Tupa sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pag-abot sa ilang sequence sa pagpresentar sang ilang mga witnesses. Inikadungan sang ika-onseng adlaw sang trial sa Senado Agosto 3. Sunod kay Tupas, naginabat-ama sang prosecution ang pagtukod sang ilang politics o kon kaso may kaangtanan sa confidential funds o kon ang Article 1. Matandaan nga unang yung presentar sang prosecution nga witnesses sa among article amo ang retired manager sang Land Bank of the Philippines nga si Violeta Constantino kag former manager nga si Nenita Campuzano. Sa subong sunod kay tupas amo ang anay state auditors sang Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kon COA Igpaw nga si Roderick Wamel kung sa diin nga establish sang prosecution ang ginaligar mga lapses mga wala masunod o kon mga kulang na dokumento sa pag-audit sang confidential funds sang Office of the Vice President. Naglaon naman ang anay lead prosecutor sa corona impeachment nga si Tupas nga makapresentar ang prosecution sang bag-o nga witness ilabi na sa mga ebidensya nga makabig makakibot sa publiko.
9: Ginamat-amat, ginabuild nila ang case nila sa confidential fund or Article 1. Amat-amat lang, amat-amat. And ang kahapon man lang nga na-establish kahapon nga may mga lapses, may mga kulang or wala masunod, kulang documents with respect dito sa basis ang tanan nga audit nila which is ining January 8, 2015 joint circular 2015-01 na ginasunod sa Commission on Audit. So nakita ta pa lang may mga you know wala siya sunod pero wala ta pa no wala ta makita ang evidence that would shock the sensibilities of the public. So wala pa no amat-amat pa lang and I hope may ara sila maipresent nga witness nga bag-o kay ilik ang kahapon doon na batian ta naman adto during the times ng Quadcom kag sa Committee on Justice.
8: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni former Iloilo 5th District Congressman Junjun Tupas. Samtang, nagapanindugan si Land Transportation Office 6th Director Attorney Gaudioso Hidospan II nga obligasyon sang driver kag operator nga masiguro ang safety sang tanan nga mga pasahero. Sino kay Hidospan nga dapat paminsaron man sa mga natungdan nga pananglitan may matabo nga malain o kung madisgrasya ang jeep nga puno sang nagakabit nga mga pasahero, ilabi na sa tiyon sang kagabihon, dako na ini nga problema. Gin-question man sini kung paano masiguro sang driver nga madulong niya nga safe ang mga pasahero kung kaangay sini ang sitwasyon sa nag-viral nga jeep nga Pretty Boy nga bisan ang konduktor nagatinguha na lang nga may kabitan.
10: Tantawon naman ang sitwasyon sa mga pasahero kung ano ang matabo sa ila pananglitan nga madiskus siya. Ang Iloilo City kag ang Lambuno tamang kalayo gabi pa no kung da pamulak ang imo salakyan si tinta na bilog ang iyang pasahero asa sa babo atop may kakalabit pa makita nyo sa video no makita nyo sa video duway na gani ang kasanto ang konduktor. Pinaway na ganito ka pangabit-kabit para makasakay siya. No? Kananglitan nga muna anong matabo. That's why nga, as a common carrier, no? You have the obligation or the responsibility to take your passengers safely to their destination. No? How can you assure us nga madulong sila safely to their destination kung amun ang sitwasyon sa inyong mga jeep, pag-amo na yung sitwasyon sa inyong mga salakyan.
8: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Gaudioso Hidospan II, ang director sang LTO 6. Samtang, sa mga balita nasyonal, si ika-12 nga adlaw sa impeachment trial, wala sang kalakip nga resibo ang mga dokumento nga ginpasa sang Office of the Vice President sa Commission on Audit sa pagpamatuod nga ang confidential funds sang Vice Presidente ang gingamit sa pagbakal sang medicines, food aid, incentives kag travel expenses. Sino kay anay Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil, wala sang opisyal nga resibo o kun iban pa nga pamatuod nga nagapakita kung paano aktwal nga paggasto sang among pondo. Wadanaan nga una ginpahayag ni Wamil nga ang mga line items sang OVP sa confidential expenses ang wala nalakip sa mga ginpahanugutan nga gastusan sang confidential funds. Ini ang sa idalom sang Joint Circular 2015-01.
11: At magkano ba ang ginastos para sa medicines?
12: For what quarter, woman? Sorry.
11: For the second quarter.
12: For the second quarter. Based on this accomplishment report po, yung provision of medical and food aid ay nagkaka-amount po ng 40 million pesos.
11: Magkano ulit?
12: Based po on this accomplishment report, yung provision of medical and food aid ay 40 million pesos po yung amount.
11: Sa first quarter naman, meron bang entry dyan na nakalagay medicines?
12: Meron pong entry dito for provision of medical and food aid for 40 million pesos po.
11: 40 million pesos.
12: 42 million pesos.
11: 42 million pesos ang nakalagay dyan ngayon.
12: Yes, ma'am.
11: Sa accomplishment report na yan, meron bang inattach ang Office of the Vice President. First and second quarter na in-identify, meron ba siyang in-attach mga dokumento na nagpapatunay na ginastos talaga yung 42 million na yan for the first quarter and 10 million na yan for the second quarter for medicines alone, Mr. Witness? Meron bang attachment itong accomplishment report na sinubmit?
12: Wala po silang in-attach na any document po supporting yung kanilang payment for medicine.
8: Nabatian ang kabayansang pagpahayag ni Anay Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil. Samtang, ginpabutsyag ni former COA ICFAO State Auditor Attorney Roderick Wamil nga witness ang prosecution nga accomplishment reports ang Office of the Vice President para sa unang tatlo a quarters ng 2023 nang nagakontain sang violation sa Joint Circular 2015-01. Suno kay Wamil, nga ini ang bangod sa kakulangan sa mga documentation sang confidential fund expenses. Ginpahayag ni Wamil nga pila ka mga entries sa accomplishment reports ang wala nalakip sa allowable nga confidential expenses nga nalakip sa Joint Circular. Pagklaro ni Wamil, nga ginadumilian ang paggastos ang kaangay nga pondo sa mga wala nalakip sa lista sang allowable confidential expenses. Ginflagman sang witness ang line item para sa payment sang reward nga nalakip sa ginreport sang OVP nga actual outcomes kag accomplishments. Pakigbahay ni Wamil, nga ginakulang sa required nga dokumento agud nga mapamatud-an nga nagmandilalag-on ang intelligence gathering o kon surveillance activities sang OVP. Ginkonfirmar man ni Wamil nga ang reported nga payments sang rewards ang naga-constitute sang violation sa joint circular kag ini ang violation bangod indi ining compliance sa conditions sang payment sang reward. Kuntani, mayara ini sang nagsuporta nga dokumento nga nagapamatuod sang success sang natipon nga impormasyon o kon surveillance activities. Dugang ni Wamil nga wala nagakontain ang ginpasa nga liquidation sang OVP sang kun anuman nga nagapamatuod nga ang rewards ang ginhatag sa informants.
12: Based on item 4.8 po, yes po, subject to the three conditions as enumerated po.
11: Okay, ano itong three conditions?
12: Under item 4.8.5 of the joint circular, payment of rewards must be made to non-employees of the informers who must be non-employees of the agency concerned, subject first to the approval of the head of the agency, second to the submission of documents evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account given by the informer, and thirdly po, it must be directly related to the confidential operations of the concerned agency.
11: At sa mga requirements na sinabi mo, eh compliant ba ang Office of the Vice President?
12: Based on their submissions po, hindi po sila nag-submit ng any document evidencing the success po of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer.
8: Nabatian ang kabayansang pagpahayag ni former COA State Auditor Attorney Roderick Wamil. Samtang, wala nakasubmit sang supporting documents ang Department of Education kundi ingin gamit ang 112.5 million pesos ng confidential funds ng 2023 sang si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sang ahensya. Inisuno kay Attorney Roderick Wamil, former COA Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor, nga witness ang prosecution sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Sa unang tatlo ka quarters ng 2023, naka-indicate nga may alokasyon nga 37.5 million pesos sa diing ginkumpirmar man ni Wamil nga ini ang ginpirmahan kag ginaprobahan ni Duterte. Base sa dokumento, in-enumerate sang DepEd ang mga masunod ng programa, aktibidad kag proyekto kung sa diing gingastos ang pondo. Iniamo ang mga masunod: counter-insurgency programs, 9.3 million pesos sa first quarter, 9.3 million pesos sa second quarter, kag 9.2 million pesos sa third quarter. Abuse prevention and control within schools, 10 million pesos sa first quarter, 10.1 million pesos sa second quarter, kag 10.1 million pesos sa third quarter. Anti-illegal activities operations, nga naggastos ang 9 million pesos sa first quarter, 9.1 million pesos sa second quarter, kag 9.14 million pesos sa third quarter. Anti-extremism or terrorism programs, nga may 9.125 million pesos sa first quarter, 9.025 million pesos sa second quarter, kag 9.035 million pesos sa third quarter. Ginpahayag ni Wamil nga wala sang may ginpasa nga supporting documents ang DepEd nga nagasuporta sa ingastos sang ahensya para sa among mga programa. Dugang ni Wamil nga base sa dokumento, wala man i-indicate sang DepEd ang specific nga confidential activities kung sa diin gin-disburse ang confidential funds.
11: Did the DepEd submit any evidence on this or documents evidencing what it claims to be expenditures on counter-insurgency agency programs.
12: Based on their submissions po, wala po silang sinumit na document.
11: And it says here, what was the outcome expected from this? If you can read for the record.
12: Based on this document po, for the counterinsurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students.
11: And, Mr. Witness, with this submission, did the DepEd, Department of Education, submit any list of NPAs, communist, or leftist groups?
12: Based on their submissions po, wala naman po silang sinumit.
8: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni former COA State Auditor Attorney Roderick Wamil. Samtang, tatlo ka-quarters ang nasakupan sa Department of Education kaginang gintalakay sa ikadosing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base sa submissions ng DepEd sa IGPAW, Pebrero 20, tubtob Marso 30, 2023 ang coverage sa first quarter. Ang second quarter naman ang Abril 20, tubtob Hunyo 29, 2023. Kagang third quarter, amo ang Hulyo 12, tubtob Setyembre 29, 2023, sinupa kay former COA State Auditor Roderick Wamil. Ginkonfirmar man sang testigo nga nagsumiter ang DepEd sang dokumento sa liquidation sang confidential funds. 37.5 million pesos kada quarter ang nabaton sa nasambit nga ahensya, kaya giniang bilong nga gin-withdraw, dugang pa ni Wamil.
12: Based on their submissions po to the IGPAW, yung first quarter po, ang coverage po nun ay February 20 to March 29. March 30, 2023. Yung second quarter po ay April 20 to June 29, 2023. At yung third quarter po ay July 12 to September 29, 2023.
11: Okay. And the Department of Education, Mr. Witness, please confirm whether or not they submitted documents by way of liquidation for their confidential funds.
12: Yes, ma'am. They submitted them.
11: And can you refresh your memory? How much did the Department of Education received by way of confidential funds for each quarter?
12: Ang kanilang confidential fund po for each quarter ay 37.5 billion pesos.
11: 37.5 million, a fixed amount?
12: Yes, ma'am, per quarter.
11: And were these amounts withdrawn in full?
12: Yes, ma'am. Based on the documents po na binigay nila sa amin.
8: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni former COA State Auditor Roderick Wamil. Samtang, gintawag nga scrap of paper ni House Prosecutor Lorna Capunan ang mga pahina sa General Appropriations Act nga ginpresentar sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ila witness nga si former COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Attorney Roderick Wamil. Ginpahayag ni Capunan nga wala sila nakahibalo kundi inaghalin ang mga dokumento kag kun ini ang gaas ang kun ano nga tuig. Suno kay Attorney Michael Poa sa defense nga ang ila ginapakita nga dokumento ang certified true copy sang COA.
11: Although under the original document rule, you can dispense with the presentation of the original. If you present the original first and then substitute a copy. Because a copy, a photocopy, is now considered likewise, if properly authenticated, as an original. This is a scrap of paper, Your Honor. We don't even know. General Appropriations Act? Of who? Of which administration? And consisting of how many pages, Your Honor? This particular document, Your Honor, should not even be testified to because we don't know its provenance. For all we know, we don't know where this document came from.
13: Your Honors, may I comment?
11: We object, therefore, to this document.
14: What is the comment of Attorney Poa?
13: Your Honors, the copy we are showing is actually a certified true copy of the Commission on Audit, certified by Davin E. Bakay. Your Honors.
14: Certified true copy of the part of the GAA?
13: Yes, Your Honors.
14: Anyway, Counsel, we will be ruling on the admissibility of these documents when the formal offer is made after the presentation of evidence in chief by the respondents.
11: We submit, Your Honor, but as another observation, Your Honor, we are aware, I think Counsel is aware, that if you produce and you ask questions on a portion of a document, then you are compelled to produce the whole document, Your Honor. We want this on file. Produce the whole guy. For all we know, Your Honor, there may be provisions in that GAA which contradicts the provision he's saying. So he is compelled under the rules, Your Honor. in accordance, in addition to the rules of admissibility, he is compelled to produce the whole ga.
8: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni House Prosecutor Lorna Capunan. Samtang nag-object si Lead Defense Counsel Sheila Season sa pagmarka sa affidavit sang ginapahayag hitman nga si Arturo Lascañas para magamit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una ini nga ginpresentar sang nagtestify si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Sunod kay Attorney Season, wala sang rason nga markahan ini bangod wala man sang witness nga nakapamatuod diri. Pahayag naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero padayonon ang marking samtang wala pa ini na desisyonan sang korte.
15: So we object to the marking of this portion of Arturo Lascañas' affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Lascañas, then there is no reason for a supposed transfer of exhibit markings. We object. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record, Your Honor. Thank you.
8: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season. Samtang sa balita international, nalabot sang wildfire ang 700 ka mga building sa Spokane, Washington sa diin napilitan ang masobra 10,000 ka mga residente nga magbakwit. Mangod sa tuman kalapad nga sunog, mabudlay ang pagpalong sang kalayo bisan pa ginagamitan sang airplane tankers. Madasig naman nga naglapta ang kalayo bangod lunsay laya ang mga kahoy kag mabaskog ang huyop sang hangin. As of August 4, wala sang may gin-report nga napilasan o kung napatay sa sunog. Masobra naman sa 1,000 ka mga bumbero ang nagpakig-away sa among wildfire. Samtang sa balita sports, madinalagon nga nakuha ni Filipino tennis ace Alex Iala ang pinakadakong titulo sa iya career. Ginlutos ni Iala ang top seed niya si Jessica Pegula sa finals sa score nga 4-6, 6-4 kag 6-0 agon magpangibabaw sa 2026 Mubadala DC Open. Sa piyak nga nakuha ni Pegula ang first set, nakabawi ang 21 anyos nga si Iala sa second set kag gindominar naman ang third set agon makuha ang kampiyon. Suno kay Iala, inspirasyon niya sa kadalagaan ang suporta kag pagpalangga sang iya pamilya kag mga abyan. Gindayaw ni Iala si Pegula kag ginpahayag nga madamo siya sang may natun-an sa ila nga hampang. Ini ay kaduwa nga tion nga nakasulod si Iala sa WTA Finals matapos nga napaslawan sa nagligad nga tuig. Nabatian ang mga nagapanguna nga mga balita sang Agosto 4 sa Express Balita Weekend Edition. Bantayan ang mga nagapanguna nga mga balita sa Agosto 5. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Janzin Crisostomo. Ato naman ibinibuloon ang balita sa Agosto 5. Aton kaon kay Katropang Janry Bertes. Katropang Janry, go ahead.
16: Agosto 5 sa mga balita lokal. Wala sang security threat sa Dumangas National High School. Ini ang ginkumpirmar ni Police Major Ken Albert Lipsia, hepe sang Dumangas Municipal Police Station. Suno kay Lipsia nga may ginahimo nang atikang ang Schools Division of Iloilo sa maestro nga nagpost sa mga pamahog batok sa kaangay man nga manunudlo kag sa eskwelahan. Ginpayag ni Lipsia nga nag-request ang police assistance ang DNHS rason nga nag-deploy sila sa mga police personnel sa palibot sini. Nagpasalig si Major Lipsia nga bastante ang pwersa sang Dumangas MPS agud mapabilin ang kalinong kag seguridad sa eskwelahan. Samtang, base naman sa inisyal ng investigasyon sang Dumangas MPS nga wala na hack ang social media account sang maestro kag may intention gid ini nga ay palabot sa natungdan ang iya concern. Ginpayag ni Dr. Leo Abi-Abi, school principal sang DNHS nga wala sang kontra ang maestro apang may concern ini sa eskwelahan. Sa kaangot nga balita, ginpatawag na sang Schools Division Office of Iloilo ang maestro sang Dumangas National High School nga ginpahayag na mahug pinaa pinaagi sa pagpost sa social media. Sa interview sang XFM News team kay Dr. Leo Abi-Abi, OIC principal sang eskwelahan, ginapipara na nila ang incident report, lakip na ang pagpatawag sa among maestro, agod makikita sa SDO. Ginpabutyag ni Abi-Abi nga ila pag na-verify kung ang maestro gid ang nagpost sang among mga pamahog o kung nahack ang iya account. Suro kay Abi-Abi nga wala man sang kontra ang maestro, apang may concerns lang ini sa eskwelahan. Ginpagamaayos ang eskwelahan nga temporaryo nga i-shift sa online class ang klase sang Dumangas National High School. Naibuloan nga madamo sa mga estudyante kag faculty sang DNHS ang natingala sa mga post sang among maestro kung sa diin gintumod sini nga may mapatay nga manunudlo sa among high school. Nag-deploy naman sang police personnel ang Dumangas MPS para sa dugang nga seguridad sa eskwelahan. Sa piyak nga bahin, nakilala na sang iya pamilya ang lalaki nga nasapuan nga nagalutaw sa suba sa Bantod Fabrika, Dumangas. Suro kay PEMS Kim Jen Banzon, investigador sang Dumangas Municipal Police Station, nagapangidaron ang lalaki sang 45 anyos kag indi residente sang Dumangas. Uli nga nakita ang biktima nga buhi, apat kaadlaw antes ini nasapuan sang Hulyo 29. Sa payag sang pamilya, masami nga nagalagaw ang lalaki kag nagapauli man pagkahapon. Sa katapusan nga balita lokal, 23 million pesos kada bulan ang makolekta nga systems loss charge sang More Power and Electric Corporation sa mga konsumidor. Ang systems loss charge nga ginasukot ang katumbas sang 0.423 centavos per kilowatt hour kag ang dugang nga 12% VAT. So sa More Power, wala sila sang may ginaganar diri kay ilaman ini nga ginabayad sa generators kag sa technical losses. Bangod sini, ginquestion sila ni City Councilor Romel Duron kung nga ang mga konsumidor ang pabayron sa mga ginakawat nga kuryente. Sa batsang More Power, nga ilamang ginatingwaan nga mapanubo ang systems loss kag ang pagsukot sang systems loss nga nakasaad sa Imperalo. Dugang padiri sa More Power nga isa sa mga rason amo ang manubo ang pilferage kag mataas nga technical losses sa diin kung ila dolaon ang systems loss charge maapektuhan ang ila pagserbisyo. Sa ilo kita sa balita nasyonal, sa interpellation sa mga senator judges sa witness sang prosecution nga si Anay Commission on Audit State Auditor Roderick Quamil sa ika-13 nga adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, ginpayag sini nga halin sang yara siya sa IGFAW, wala sang prohibition angot sa paggamit sang alias. Kung nahibuloan nga sa audit observation memorandum, may chance sa pangatadlungon ang mga dokumento nga ginpasa sa COA apang inkaso mag-issue na sang notice of disallowance nga na-require na ang opisina sa pag-resitut o kung pagbayad sang balor nga gin-disallow.
17: So, ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds.
18: Yes, po, Your Honor.
17: Were you already part of the ICFAW in 2015?
18: Yes, po, Your Honor.
17: So, yung pinakitang memo noong 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no?
18: Yes, po, Your Honor.
17: Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds?
18: Since yung paggamit po ng confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So, nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or misuse.
17: Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito if you look at the 1992 circular, iba sa 2015.
16: Samtang wala nagpasugot ang defense team sa stipulation sa pila ka mga dokumento nga gin-present sang prosecution sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, lakip na diri ang mga acknowledgement receipts angot sa disbursement sang confidential funds sang Office of the Vice President. Lakip man sa documents nga wala gin-include sa stipulation ang 1,000 acknowledgement receipts kag iban pa nga records sang 2023. Ginpatag naman sang Senate Impeachment Court nga ang stipulation ang nakabase sa pagigsugot sang magtimbang nga partido. Sa dugang nga balita, nag-object ang Defense Counsel nga si Christian Ferrer sa proposal ni Presiding Officer Chis Escudero nga mag-aset sang schedule para sa stipulation sa mga acknowledgement receipts. Suno kay Attorney Christian Ferrer nga hindi sila mag-stipulate sa case ni Wamil kag Sailin May Del Campo bangon matapos nga ginsumiter ang acknowledgement receipts sa Commission on Audit, wala na sang control ang Office of the Vice President kag ang Department of Education sa mga dokumento. Dugang pa sini nga wala sila kahibalo kung ano ang mga resibo nga ginhatag sang COA kag kon pila ka acknowledgement receipt ang ginhatag sang COA sa prosecution. Hindi man ini makabing nga common exhibit sa bangod wala inigin markahan sang depensa bilang ilang ebidensya dugang pa ni Ferrer. Ginpakibato man sang depensa nga ang mga acknowledgement receipts nga ginpresent sang prosecution ang wala na komparar sa ila kopya sa diin. Hindi nila matumod kon balay ini ang magkapareho.
14: Yes, counsel for respondent.
19: Yes, Your Honor. We noted that the list of accounts which was supposed to be prepared by Mr. Wamil with the caption OVD

0: ng Korte Suprema ang Consolidated Petition Batok sa Impeachment Proceeding ni Vice President Sara Duterte kadungan sang ikatreseng adlaw sang impeachment trial sang Vice Presidente. Suno sa korte, nanginmot na ang mga issues nga gin-raise sa petisyon o kung wala na nagkakinanglan sa resolusyon bangod gin-aprobahan na sa Kamara kag na-transmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa madumduman, Marso 2026 ang naghingyo si Duterte sa Supreme Court nga mag-issue sang temporary restraining order batok sa House kag House Justice Panel agud punggan ang ila pagpadayon sa hearing. Mayo sa gin-transmit sa Senate ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Apatalan ka petitions ang ginfile sa Korte Suprema may kaangtanan sa impeachment proceedings. Ang nauna nga duha ang ginconsolidate sang mataas nga korte samtang ang nabilin ang ginfile matapos ang consolidation. Sa piyak nga bahin, wala paladakpan si Senator Ronald De La Rosa suno kay DILG Secretary John Vic Remulla. Matandaan nga may mga espekulasyon nga naaresto ang senador sang Agosto 4 sang gabi kag ini ang gindala sa Daheg, Netherlands. Pakigbahin ni Remulla nga sila ang nagakoordinate sa DOJ kag sa tanan nga mga law enforcement units kag padayon ang pag-ayam sa senador. Ang senador ang ginapangita sa area sang Mindanao dugang ni Remulla kon sa diin ini ang last known location nila kay De La Rosa. Sa balita international, nalabot sang wildfire ang 700 ka mga buildings sa Spokane, Washington sa diin napilitan ang masobra 10,000 ka mga residente nga magbakwit. Bangod sa tuman kalapad nga sunog, mabudlay ang pagpalong sang kalayo bisan pa nga ginagamitan na ini sang airplane tanker. Sa investigasyon sa otoridad, madasig nga naglapta ang kalayo, bangodlon sa ilaya ang mga kahoy, kag mabaskog man ang huyop sang hangin. Sa subong, wala pa sang gin-report nga napilasan o kung napatay bangod sa sunog. Masobra 1,100 ka mga bumbero ang nakipag-away sa wildfire. Balita sa Hinampang. Liwat nga makaupod ni Filipino tennis ace Alex Yala si tennis legend Venus Williams matapos nga matagan sang wildcard entry sa doubles draw sang Canadian Open. Magasugod ang kampanya na Day Iala kag William sa Webes sang gabi, Agosto 6. Unang ato bangon sang duha ang tandem na Day Mio Kato kag Lloyd Mela Samsonova sa opening round. Matandaan nga una nagkaupod si Iala kag Williams sa Bad Homburg Open kung sariin nakalabot sila sa quarterfinals. Wala naman madayon ang Iala-Williams tandem sa DC Open kung sariin nakuha sang Filipina ang championship sa singles event. Samtang natala na naman nga magpasakop si Iala sa singles event sang Canadian Open kung sariin. Unan niya nga tubangon si Alicia Parks sa round of 64. Nibulaan nga ginatagan man si Yala sang first round by sa pagsugod sang torneo. Nabatian ang mga nagapanguna nga balita sa Agosto 5 sa Express Balita Weekend Edition. Bantayan ang mga nagapanguna nga balita sa Agosto 6. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Ray Bertiz, XFM News.
1: Ato naman kaon ang balita nagikaniya sa Agosto 6 upon kay Katropang Alex Saspa. Katropang Alex, go ahead.
2: Agosto 6, sa mga nagapanguna nga balita lokal, gintambungan sa mga Public Employment Services Office Manager sa mga kabanwahan na naging patawag ang meeting ni Board Member Jason Gonzalez, Chairman Committee on Economic Affairs and Investment. May kangtanan sa bago nga online platform apps. Sa din, madasig na makapangita sa trabaho ang mga pumuluyo. Iniamo ang Sikap PH nga sarang ma-download sa Google Play Store. Sunok kay Gonzalez, makabulig sa piso ang Sikap PH pinaagi sa paghatag sang impormasyon kung may bakante nga mga trabaho. Dugang pa nga may mga employer nga nag-login dire. Rason nga madasig ang pagpangita sang trabaho. Sa dugang nga balita lokal, tatlo ka mga seafarers nga biktima sang pagpang-atake sa Black Sea. Nagpasalamat sa Iloilo Provincial Government. Ginpasalamatan sang tatlo ka mga seafarers ang Iloilo Provincial Government sa ginhatag nga assistance matapos na igo sang drone attack ang ilang ginasakyan nga barko sa Black Sea. Halin sa Iloilo International Airport, nagdiretso ang mga ini sa Capitol. Kagin-welcome sila ni Provincial Administrator Raul Banyas. Nagika ng mga seafarers sa Ortiz sa syudad, sa Miag-Aw kag Dingli. Maluwas sa ihatag ang psychosocial intervention. Maghahatag man ang Iloilo Provincial Government sang bulik financial sa tatlo ka mga marinero. Sa balita nasyonal, may pagtaas sa rates ang unemployment sa Pilipinas sang Hunyo subong nga tuig, samtang may gamay naman nga pagnubo nga na-record sa underemployment. Ini ang base sa data sa Philippine Statistics Authority. Suno sa PSA, ang jobless rate sa pungsod yara sa 4.9% sang Hunyo halin sa 4.8% nga na-record sang Mayo kag 3.7% nga nabalhag sang Hunyo 2025. Ini ang nagakahulugan nga 2.59 million ka mga Filipino workers ang wala sang trabaho sa amo nga bulan. Samtang, ang underemployment rate naman, nga amo ang key indicator sang job quality, ang may gamay nga pagnubo, ini ang yara sa 12.1%.

0: 1% gikan sa 12.2% nga na record sang Mayo subong nga tuig. Nagakahulugan ini nga 6.11 million ka mga Filipino workers ang underemployed sang Hunyo. Ang mga workers nga may trabaho na apang sa Gyapon nagapangita sang extra o kundugang nga work hours ang ginclassify bilang underemployment. Ginpahayag sang PSA nga ang overall employment population sa Pilipinas ang nagsaka sa 49.63 million alin sa na record sang nagligad nga bulan. Para sa ahensya nga initungod sa nagtaas mga labor force participation rate sa 65.1% o kung nag-translate sa 53.25 million ka mga active workers. Sa dugang nga balita nasyonal, Senate Bill number 2387 ukon hagna nga nagapostpone sa 2026 BSK ginaduso sa Senate. Ginaduso ni Senator Francis Escudero sa Senate ang hagna nga nagapostpone sa 2026 barangay kaisangguni ang kabataan eleksyon sa Nobyembre. Sa idalom sa Senate Bill number 2387, tuyo nga i-move sa una nga Lunes sang Nobyembre 2028 ang eleksyon. Ginaduso man sa Senado ang extension sa 5 katuig nga termino para sa mga barangay kag ski officials gikan sa 4 katuig. Sa dugang nga balita, wala nagsipot si Batang Batangas 1st District Representative Leandro Levisti sa pasabwina sang National Bureau of Investigation angot sa ginaaligar 6 scandal plot batok kay Executive Secretary Ralph Ricto. Suno kay NBI National Capital Region Director Emiterio Dungalo Jr. Atagan niya sang tion si Levisti na maka-aper sa Martes Agosto 11. Dugang pasini na nagsulat ang mga abogado sang kongresista agod maghingyo sa mga dokumento angot sa kaso. Apang ini ang ginbasura sang ahensya bangod sa idalom sang layi. Ugot nga ginadumilian ang pag-share sang documents nga subject sa nag padayon nga investigasyon. Ginklaro man ni Dungalo nga mahimo lamang ini ma-present in kaso nga mag-aper ang kampo ni Levisti agud hindi makompromiso ang investigasyon. Sa subong, ginakabig pala nga resource person ang congressman bangod yara pala sa case build up ang NBI.
1: Ano pa lang sila resource figure or just investigating it, case build up pa lang. They're not yet respondent, pwede pong witness or something like ganun pala. Wala, mahirap po mag-ano ng specific na status. For every investigation, kung may mabanggit yung mga witnesses, ang this is part of due process, eh, di ba? Due process, sabihin, yung mga tao na mention, they deserve to explain their side. Doon lang po tayo, due process lang. Wala po tayong inaakusampan ng kung anong kapakamali o krimen o ano. Just to invite them to explain their side. Due process, that's the principle of due process, eh. Ano lang po, due process lang ito.
0: Sa dugang nga balita, dugang nga 14 ka mga bulong batok sa kanser, diabetes, TB, kag hypertension ginhimo nga VAT-free. Wala na sang VAT ang dugang nga 14 ka mga bulong kontra sa mga chronic nga sakit kaangay sang kanser, diabetes kag high blood. Ini matapos nga ang among nga mga bulong ang gindugang sang Bureau of Internal Revenue sa value added tax or VAT exempted drugs kasunod sang pag-anunsyar ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation address. Sa idalom sang Revenue Memorandum Circular Number 87-2026. Ang numero sa mga VAT exempt bulong ang 2,227 as of August 4, 2026, gikan sa 2,263 sang Abril subong man nga tuig. Pasalig sang BIR nga sila ang nagapabilin nga steadfast sa mga pag-implementar sang tax policies nga direkta nga makabulig sa mga tao. Ilagin pa siguro nga sila ang nagabulig sa paghimo sang healthcare nga mas abot kaya samtang ginasuportahan ang vision sang presidente nga healthier and more resilient Philippines. Sa dugang nga balita, koleksyon sang BIR halin Enero tubtob Hulyo malapit sa 2 trillion pesos yara sa 1.998 trillion pesos ang nakolekta nga revenues sa Bureau of Internal Revenue halin Enero tubtob Hulyo subong nga tuig. Ini ang ginkumpirmar ni BIR Commissioner Charlito Mendoza. Ang figure ang 5.16% nga mas mataas kumparar sa gross collection sang ahensya sa amuman nga period sa nagligad nga tuig. Ginpahayag ni Mendoza nga ahead sang ila collection target ang BIR sa DN sila ang may ginabanta nga 9 billion pesos nga surplus sa gross collection as of August 5. Para sa VIR Chief, ang nabalhag nga pagtaas ang bangod sa mas gin-improbar na tax administration ilabi sa taxpayer-centered approach sang ahensya nga nagatinutuyo sa pagpasimple sang proseso kag paghimo sang tax compliance nga mahapos. Sa detalye sang balita internasyonal, Austria naka-experyensya sang terribol nga init. Nalabot sang Austria ang pinakamataas nga record sang temperatura. Samtang ginpunggan sang Hungarians ang paggamit sang power sa pihak sang latest heat wave kag terribol nga tag-ilinit sa central kag southern Europe. Ang Europa ang mas kilala bilang fastest warming continent sa bugos nga kalibutan. Bangod man sa tuman nga kainit na temperatura, ginpaidalo man ang mga mayor nga syudad sang Italy sa red heat alert matapos nga naglabot sa 40 degrees Celsius ang init sa pila ka mga lugar. Sa Albania naman, ginapakigbatuan sa mga emergency services ang wildfire sa southern region sang Malacaster. Napilitan man ang Hungary nga i-shutdown ang Ila Sol nuclear plant nga nagtugas ang crisis sa enerhiya nga naga-stretch sa kapasidad sang supply sang kuryente tubtob sa limitasyon sini. Nahibaluan nga mas mataas nga temperatura nagtuga man sang dako nga pamahog sa sektor sang agrikultura. Sa amuman nga adlaw, patay ang 17 ka mga tawo sa naglupok ang missile sang Russia sa Kyiv kag sa kaiping sini nga rehiyon. Magluwas sa mga napatay, nagkalaguba man ang mga warehouses kag logistics centers sa mga major retailers suno pa sa Ukrainian officials. Matunog nga pagsigabong ang nabatian sa mga residente kag ila man nasaksihan ang pag-ibwal sang kalayo sa kahawaan halin sa missile attack. Nagpaandaman si President Volodymyr Zelensky nga ang kakulangan sang Ukraine sa missile defenses ang mahimo magresulta sa pagkapatay sang ilang mga tawo sa diin nanawagan ini sa ila foreign allies nga damuon ang ila supply sang interceptor. Nagdubo sang 90% ang air defenses sang Ukraine sa 115 ka mga drones nga ginlunsar sang Russia sa diin napaslawan sila nga i-intercept ang isa sa 24 ka mga ballistic missiles kag apat ka Zircon cruise missiles pahayag pa sang Air Force. Nahibaluan nga pila ka bulan nga nagaantos ang Ukraine gikan sa critical shortage sang air defense missiles para sa US Patriot systems nga mo ang nag-isahanon nga pangbato sa ballistic missile sang Russia. Balita sa hinampang. Halos duha ka bulan ang nagligad halin sang napatay ang duha ka mga student athletes nga Sandrine ni Baterbunyak kag Divine Adili. Nagapreparar na sa Ateneo de Manila University Blue Eagles sa ila pagpasakop sa Pinoy Liga Cup The Big Dance. Isa ang Ateneo sa mga wildcard entries sa torneo kaupod ang Mapua University. Isa ang Ateneo sa mga wildcard entries sa torneo kaupod ang Mapua University kag University of Santo Tomas. Una nga makahampang sa Blue Eagles sa round of 28 amo ang kupunan sang Our Lady of Fatima University. Sa karon, wala pa gin-anunsyar sang Blue Eagles ang ilang official lineup sa torneo. Matandaan nga napuno sang kontrobersiya ang off-season sang Blue Eagles matapos ang kamatayon ng Baterbunyak kag Adili kadungan sang ilang team building activity sang Hunyo. Gintal-usan man ni Louis Alas si Coach Tab Baldwin bilang interim head coach samtang pila ka mga miyembro sang coaching staff sang Blue Eagle ang ginpasakaan man sang kaso sang National Bureau of Investigation o kung NBI na ginumilian sang UAAP na magpasakop sa ila sini nga mga events samtang nagapadayon ang investigasyon. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alex Saspa, XFM News.
2: Good morning kay Elma Sobrevega, kay Randy Santesas, Marvin Miguel Hamora Mortel. Happy Sunday, gapamati subong ang grupo sang Vince Barbershop Crazy Crunch ng Bayan. Daywaning Cordero sangong kaharo kag Joe Tasok alias Tindog sang sambag nga nagapataya STL. Kagay kagawa Rodrigo Montanio sang Barangay Kalapara. Nabatian mga kabayan ng mga katropa. Ang Express Balita Weekend Edition ngayon dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, Herbal Capsule Premium D3, kag Torbo Dietary Supplement for men. Standby na makabayan sa masunod na programa ang Bullseye o pod katropang Mario Hilongo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borst Tibon Morales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, the health.
2: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C, para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Secret of Health.
3: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umaatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
0: maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
10: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama nga ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes tubtob Biyernes, Las 10 tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
13: Happy
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ako si Sander, nasanay ako magpanipas ng gutom hanggang sa magkaulo sir ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
18: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
20: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
21: Santone Coffee Mix.

0: Mission Next. Marami na ang natulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
12: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngud binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga buti. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit, diriyo.
15: Ay, dali na.
2: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
17: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
18: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Exciting oras sa XFM Philippines, las 7:25 na sa aga.
1: Bullseye.
0: Maayad-ayad nga aga, syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bullseye. Petsa 9 kita sa bulan sa Agosto, ikaduhang Domingo para sa ikapitong bulan sa subong tuig. Kamustang aton nga aga? Ang panahon diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo, maulanon kung kaisa nagapakita man si Haring Adlaw apang sa kabilugan sa syudad kag probinsya sa Iloilo, nagatupa ang pagpulo panalite. Ani sa aton siling mga katropa, sa aton siling mga driver, sa aton siling mga kauturan, nga aga pa may kaduan, balon gid kamo sa payong para nga may preparasyon ka sa tiyon nga magtupa ang ulan. Kamusta ang aton nga aga, ang aton nga mga katropa listeners? And solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sa aton sila nga mga kauturan, nga aga pa nagkadto sa simbahan, agod aga pa nga magsimba. Sa aton sila nga mga taga-palamati, temporaryo kita nga magpangalagad. Sa pangalan sang inyong regular anchor sa siling programa, katropang Emerson Labrillaso, ako naman ang inyong talos nga alagad, katropang Mario Hilongo. Sa aton nga mga katropa, nagpamati kamo sa XFM 100.7 sa mga kauturanta nga nagpamati sa radio. Inyo kita mabatian sa 100.7 megahertz nga frequency sa dial sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sining mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow ang aton duha ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrola Iloilo. Kung diri kamo sa syudad sang Iloilo, kung dito naman kamo sa probinsya sang Antique, mabatian kita sa 93.3 na frequency sa FM band. And makita kag mabatian man kita mga katropa sa Facebook page sa 93.3 XFM Antique. Welcome sa Domingong edisyon sa pagpangalagad sa Bullseye. Sa subong nga aga sa aton nga pagpangalagad, madamo kita sa pag-aistoryahan ilabi na ang nangin na epekto sa paglabay sang buhawi kagabi diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Aga pa nag libot kita sa mga areas ilabi na sa Cue Abeto sa distrito sang Mandurriao and also diri sa Haro Plaza sa din na madamo sa mga puno sang kahoy. Kagang sanga sa mga kahoy, mga katropa, ang nagkalasipak, nagkalautod. Bangod man sa paglabay sang buhawi, may pila ka mga puluyan nga na-damage ilabi na dira sa barangay Binidicto sa distrito sang Haro. Diri sa barangay Kubay sa distrito sang Haro ang report nga may mga puno man sang kahoy nga nagkalatumba kag may mga pamilya nga ginasaylo sa evacuation na center according sa report mga katropa. So dugay-dugay mag-check kita asto sa extent sa nga damage kay kadamo sa mga nakibot sini kagabi, no? Natabo niya at around mga past 10, between 10 to 11 katropang genre, no? Sa aton sini nga mga katropa nga naka-experyensya sang paglabay sang isa ka mabaskog nga hangin. Ang iban si gani siguro basikon na nagakatulog pa sang naglabay ang ining buhawi kaangay kay ina sa aton sidang na interview, isa ka tag-iya sang karinderya dira sa Kyo Abeto sa distrito sang Mandurriao, sa dinti tulog na siya iya. Ang iyang asawa amo ang nagpukaw sa iya, and sa pagwa niya kita niya wasak na ang iya karinderya. So istoryahan ta ni sa aton sidang pagpangalagad kay Hibaloon ta ang extent sa nga damage kay ina sa paglibot naton sa Haro Plaza ti mga utod sa sangasang kahoy, mga dalagko nga mga sangasang kahoy ang nagkalautod. May na-interview man kita ka ina, mapati ka mukhang sa hindi, ang may isa ka na-interview kita nga ang scene bala kung nakita ninyo da sa iba sa may atubang sang Haro Cathedral, may nagabaligya dira sang bibingka. Ang scene nga ginabutang sa iya ni nga daw balay-balay, no, nagaserbing silungan sang mga nagabaligya sang bingkada sa tabok sang Haro Cathedral. Mapati ka mo kag sa hindi, halin to sa may atubang sang Haro Cathedral. Ang scene mga katropa, linupad pa kadto dito sa may monumento sang ni Graciano Lopisaina mo. Kaya makon mo, imagine nyo kung ano ka kalayo sang inapukan sang scene, ha? Scene nga gamay. Mga siguro ang kung makita nyo nang naga-serving atopla sa ginabaligyaan da sang bingka sa tabok sang Haro Cathedral, lumupad na katropan dyan, no? Dito nakita sa may malapit or sa may monumento ni Graciano Lopisaina. Yan Graciano Lopisaina katropang dyan, ara na na sa tunga-tunga ya? Sang Haro Plaza, no? Do sa tadlong na sang bandstand sang Haro Plaza. Ang tent mga katropa, kung makita ninyo, ang tent nga ara sa library, inapok man na siya. Inapok man. Imagine nyo kung ano ka baskog sang hangin nga naglabay o kung ang buhawi, no? Luka gani puno sang kahoy, how much more ang tent lang katropa dyan, Ray? So Hibaloon tani kiron mga katropa, diri sa aton sini nga pagpangalagad, kung malabot naton si Miss Donna Magno, ang aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Officer sang Iloilo City. At the same time, kung malabot man naton ang mga natungdan nga mga barangay official, si Punong Barangay Abilardo Salting, kay may reported tatlo ka mga balay sa Barangay Binidicto sa Distrito sang Haro ang na guba. And may ara sang evacuees, no, nga ginadala sa ilang evacuation center. Kag subong man ang 48 ka mga pamilya nga temporaryo gin silo sa evacuation center sa Barangay Cubay Haro because sa sining nagluntad nga paglabay sang buhawi. Las 7:34 na ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalaga. Dasig lang yakuno katropan dyan, Ray, sa aton sini nga matag palamati. Sinigundos lang or ambal gani kay nato sang na-interview ta sa may Barangay Kyo Abeto sa distrito sa Mandurriao. According siya, mga dira lang kuno sa isa tubtob duha ka minutos katropan dyan, Ray. Tingko mag isa ka minuto, tubtob duha ka minutos, lawig na, no? Sa aton sini nga matag palamati. Ang structure nga ginabaligyaan sang mga ukay-ukay dira sa Kyo Abeto Mandurriao, ang ginabaligyaan ni sang mga ukay-ukay dira na after sa balay bala ni Mr. Florete going to Western Visayas Medical Center. Galing kaina, pagkadto naton medyo madulom kaya may mga porsyon pa kaina sang kuabeto nga sige-sige pa ang pag-ubra sang mga linemen sang More Power right after nga na isa sa mga poste dira sa barangay Kuabeto Mandoriao ang natumba. Pero ang structure ni nga gina-display yan sa mga ukay-ukay da sa may barangay Kuabeto Mandoriao, hapa gidya ka tropang dyan, Raymo. No? Hapa. Why? Daw literal gid siguro ka tropang dyan, Ray. Kaya sa ito, sila matagpalamati nga daw inukay gid siguro. No? So, hibaloon tani kag basi malabot na ito karon. Ang aton nga City Disaster Risk Reduction and Management Officer sang Iloilo City, si Ms. Duna Magno, asto sa extend sang damage sa siring buhawi nga naglabay kagabi diri sa Distrito sang Haro and sa Distrito sang Mandoriao. Halin sa Kuabeto, nagpamalisbis siya sa may Mega World, na? Pakadto sa Haro Plaza, pakadto di sa may Barangay Cubay sa distrito sa Haro. Basi malabot na katropan dyan, Ray. No? Unahon tani siguro kay hibaloon ta ang sitwasyon na either kung sino lang na ang mauna mo. No? It's either si Miss Duna Magno, si Cap Abisalting or ang punong barangay isang Barangay Cubay sa distrito sang Haro para makakuha kita sa latest update asto sa sitwasyon kag subong man damage sa aton sining mga tag palamati. Last 7:37 na ang aton oras sa aton sining pag pangalagad magadulom-dulom naman, no? Sa aton sining mga taga palamati gadulom-dulom naman ang aton sining panahon, no? Hindi lang naton mabalaan nagatupa ang ulan, hindi pa basta-basta nga pagtupa sang ulan, ulan kay inang pa ano gibla, buylo-buylo lang ang pagtupa sang ulan, no? Sa aton sa mga taga palamati. Last 7:38 sa aton sa mga katropa te, sa mga nagahimos dira nga magpasimbahan, antes ka mo magpasimbahan, nakapangapi na ka mo. Nakapangapi na ka mo da sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Sa mabugnaw nga tiyempo, nami ipangapi sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen ini ang mayara sang mangosteen, may moringa ukon malunggay, may turmeric, may spirulina, may real coffee beans, gindugangan sang glutathione kag collagen para nga mangin manami ang aton sining pamanit, ha? Amoy ni ang ginatawag nga kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Bagay ni sa maulanon nga tiyempo sa subong nga aga. Sa pagpainit-init sa aton sa nga sulok-sulok, magpangapi kita sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Ang manami sinikay sweetened by stevia, no? Stevia niyang iyang patamis, wala sang tendency nga mag-shoot up ang inyo sining sugar level sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Mabakal ini naton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP South Star Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Dira man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Last 7:40 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Katropang dyan, Ray, may arada, basi malabot na si Cap, no? Kung alang-alang si Miss Duna Magno or si Kapitan sang Barangay Cubay. Ang aton lang gusto may baluan kung kamusta na ang mga evacuees, no? Dira sa Barangay Binidicto and sa Barangay Cubay, kaysa nakita naton based man sa reports ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, mga katropa, Management Office, may mga evacuees kita, no? Just like dira sa Barangay Cubay, 48 ka mga pamilya or 48 ka mga pamalayang apektado. Dira sa may Binidicto, do pilato kita ko do 20 bala no kabanga balay, so basi malabot naton ga sabat si kapitan da katupan jan ray sino ang imo ginalabot subong si Kap Abby Salting. Before kita magsailo ha sa mga iban nga mga balita kag impormasyon nga aton siling pagatutukan diri sa aton nga pangalagad. Para sa inyo nga mga reaksyon, opinyon, mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Si Kapitan Salting, ara sa Linyata, no? Si Kap Abby, no? Kay may nakita kita kaina nga mga damage sa mga balay sa area ni Kap Abby Salting. Kap, mayong aga, si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Mayo, agamahan ka, Tropang Mario.
0: Oh, Kap, thank you gid sa time, no? Kap, kamusta subong sa ibo barangay da? May mga damage sa nga mga puluyan agi sa paglabay sang buhawi.
1: Aho, madamo gid ang mga nalitan, madamo sa mga tao nga nagtumba, mga balay nga nagtalabog atop ya. Mm. Daw duha ka balay gid ang nagtabog ang iyang atop na bilog gid bala nagatupa sa tokas ng dalan.
0: I see. Sa diin na Kap nga suna sa barangay mo Kap ang duha ka mga balay nga ang ila atop naglupad gid jus tong adalan Kap.
1: Oo, adre na sa sityo lang sir.
0: As din as tunga-tunga gid ayon.
1: Bagalin gid sa plaza da, may way dalan na pasulod sa Tibidros Pharmacy.
0: Oo.
1: May putok pasulod na dira niya pag sulod na sa putok. Guan mo mo gina.
0: I see. So, duwa ka mga balay Kap Abby, ha? Ining balay Kap made of light materials man, eh?
1: Ah, bali, talit na na, topya mo.
0: Mm. So, lumupad kidya Kap sa may tunga sang dalan ang atop nga, ang atop sang balay?
1: Oo, dalay ang mga prempo sang balay.
0: Ay sus. Te, kamusta ang mga nag-a-star sa balay Kap?
1: Daw ay man sa incident nga natabo nga may nadamit sa mga tao, Wyman.
0: Oo, Wyman sa pilasan.
1: Wala na yung nagtalabog lang, may lang kay Wyman sa tao sa dalan nga nagalakat.
0: Mm. Daw diragid Kap sa Halin sa Haro Plaza, no? Pakadto sa imo barangay gid. Daw diragid, anong nabatsyagan ninyo kagabi Kap Abby man sang maglabay ni ang mabaskog ng hangin or buhawi?
1: Ara ko sa plaza pagkatabo mo bali nag pag run out tapos na nagtudo ng hangin amo na to siguro.
0: Mm-hmm. So una ang pagluntad sa brown out.
1: Oo.
0: Tapos lumabay ang mabaskog ng hangin.
1: Mm. Mga
0: ano kadugay Kap sa imo pagbanta since nga ara ikaw sa Haro Plaza natabuan at the time.
1: Siguro, dali na siguro ba mga 1 minute na naman.
0: Mga isa man lang kaminuto? Pero tayo mga isa kaminuto, kaplawig na nakon sa pagbuhawi, lawig na mag isa kaminuto, siguro kapabe?
1: Ati siguro dala na lang yada mga kunwan na ulihin, yan na mga hangin na naglabilin. Ang persa na naglabilin.
0: Mm. So magluwas sa duha ka balay nga damage ang atop dira sa imo barangay. May mga evacuees ikaw Kap?
1: Wala man sila nagkadto sa barangay.
0: Ah, okay. So wala sang evacuees sa mga residente mo?
1: Wala man.
0: Oo. Ang magluwas sa duha ka balay ang sa Haro Plaza ya amugid ang daw medyo nakita naton kay nato daw amugid ang natam-an Kap.
1: Oo, hasta dang habang yung dalay.
0: Oo, naglupad ganito ang kwan ang tent bala, no?
1: Sa yung hab, no?
0: Oh, so may idea ka mo kap kon ano ka pila ka bilog nga kahoy ang naluka, ano ka damo sa mga kahoy nga ang dalagko nga mga sangay nagkala bali?
1: Ah, wala ko mamamayin sa plasta, pero ambisyon sa diri sa kung nag ibang ano lang nagklauso ba mga sangay naglupad pa kadto sa dato nga dalan.
0: Wow.
1: Dire sa may dinig ko gid street lang.
0: Sa tunga gid aya, lapit sa daan mga barangayon.
1: Ah, sa Bago.
0: Ah, sa Bago na nga barangayon.
1: Ay, so, nasa Cross Park mate.
0: Oo. Pero ang it's a good thing nga wala lang niya sang may napilasan ka pa. Wala sang injured nga reported.
1: Ang tubong nagakainan na kami ah.
0: Oo.
1: Pangawanan na namon.
0: Okay, dira sa imo gid sa sulod sa barangay. Pero dire yang sa may plaza.
1: Sige, mandaw ang bulog na siya taga Sindro ang
0: pangintyo. Okay. So, sige, Kap, no? Ano ang mga assistance, Kap, nga nahatag na so far sa city government sa mga apektado na sa imo ba barangay?
1: Wala ba siguro kay Sindro. Ang gapan niya, karoon para siguro may assistance na sila.
0: Okay. Sige. With that, Kap Abi, thank you, Gida. And good morning sa imo.
1: May agaman ka, gapan niya. Gapan niya.
0: Sige. Nabatian mga katropa si Kap Abi Salting, no? So duwa ang una tong report nga may tatlo ka balay nga damage. Pero sa interview ta subong aga gin klaro ni kapitan nga duha ka balay lumupad ang atop, duwa ka balay sa Barangay Benedicto sa distrito sa nga Haro sa aton sining mga kauturan ka mga taga Palamati. Why man sang reported nga napilasan sa sining paglinupad sang atop sus Maria kagusip. Kung ikaw siguro katurpan dyan, rin ka namin isang tulog mo, hamuok tulog mo pagkatapos maglabay ang mabaskog nga hangin. Matyagang siguro doon tinagban ka sang espiritu, eh, no?
2: Bullseye!
0: Sa aton sining matag palmati. Dugay-dugay, mag-check kita kay katropang Febi Borges Tibor Morales live nagikandira sa Barangay Cubay sa distrito sa nga Haro, no? Standby lang katropang boards kaya dugay-dugay mag-check kita kay katropang boards to check sa mga evacuees dira sa Barangay Cubay sa distrito sang Haro. Ato, dito to sa may Barangay Benedicto. And dugay-dugay mag-check kita kay katropang Febi dira sa Barangay Cubay. Agod mahibaluan ta kung kamusta ang sitwasyon sang aton nga mga kauturan, sang aton sa nga mga evacuees dira ngayara sa evacuation center. So standby katropang Febi. Kay liog tara kay katropang Febi, katropang Janray, monitor lang ang iya sa nga Facebook live kay nagapadulong subong si katropang Febi Borges sa Tibor Morales dito sa area sa nga Barangay Cubay. Diri sa aton buhawi. Pero dito katropang Janray, ambot ko nakita mo da ang video sa Barangay Marulas sa Kawit Cavite, kahapon actually kahapon ang duwa ka lalaki ginsalbar la nila ang ila sering kaugalingon, no, sa dalo-do sang tubig kay ang dalo-do sang tubig halos tagalumapaw sa lawas sang tawo. Ay, grabe. Do walang katapusan nga kani, wala na katapusan nga baha ni katropan dyan, Ray. So kung diri sa aton may buhawi kita, may mga barangay man kita nga ginabaha, pero ang mas lala mga katropa dito iya sa may Metro Manila, terrible ang bubo sang ulan nga bisan ang dalanon, bisan ang dalo-do sang tubig daw hindi masagang. Terrible. Tiga pareyos niyo sa video mga katropa, ini gani ang video ni nga ginalantaw naton subong video ini captured sa CCTV kahapon ini, kahapon ni dito sa Kawit, Cavite mga katropa, sa din may duha ka lalaki nga ginasalbar nila ang iya ang ila sa din ikaw galingon kiti ah tagalumapaw no ah tagalumapaw sa ila ti makita nyo sa video ang dalodo sa nga tubig ang duha ka lalaki nagakabit-kabit sa ah nagakabit-kabit ni sa steel nga frame sa nga sang bintana sang ila sila nga puloyano kay terrible ang dalodo sang tubig ah grabe ah daw madumduman taman dayon katropan dyan Ray ang ang pag luntad man di sa kuano sa sang baha tubla way back sang chimpo ni Frank ah dumduman nyo sa sang chimpo ni Frank pila na katuig na nakaligad daw mo mo ginalimbawa niya oh ng iban nga mga tao naga naga saka na lang sa atop dumduman ta gini kay sa banwasang pabiya terrible ang igo sang baha to at the time tiyo ariyo oh may ara oh may ara pa sang bata nga gina-rescue ang ining duwa ka mga lalaki dito sa Kawit, Cavite sa aton sila nga mga tagpalamati. Gina-rescue sa isa kabalay nga na-trap bangod sa terrible nga dalodo sang tubig. La 7:51 na ang aton sila nga oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Bullseye sa XFM 100.7 na Iloilo. Daw gakalingaw kita sa impeachment, gakalingaw kita sa mga isyo sa aton sining politika, pero ang concern about sa baha daw gamay lang ulan amo pa lang tong ulan gani, no? Pero terrible na ang pagbaha. Ina, sa Kawit, Cavite, pero kung lang tao nyo subong, mag-check kita sa mga balita sa mga media outlet dito sa Metro Manila, ang mga dalanon to, Sos Maria Cagusip, daw hindi mabatas ang dalan. Why kasang dalan nga makita nga why ga baha? Lunsay na lang baha ang mabatas.

0: Miss Dona Magno, no? Yun itawag ganto sa iyang number. Para makapamangkot kita as to sa extent sa damage, no? Eh? Garing ang number ni Miss Dona Magno. Number ni Miss Dona Magno ang atong siling CDRMO. Madiskorbo. Ma'am, good morning. Yes, ma'am, good morning. Bawo pasensya gid madisturbo kami anay sa imo. Oo.
1: Gani.
0: Oo.
1: Ma'am, kita kinanglan mo no?
0: Yes, ma'am.
1: Kailangan ko naman bisa oxen.
0: Oo.
1: Pwede kwan? Yes, oh. Sir, or gusto mo oxen na pastorya kasi imo eto ang data.
0: Oo. Ma'am, inisyal lang mama no? Based sa inyong nga reported damage dira. Ay, by the way, ma'am, no? Live kita subong sa XFM 100.7 Iloilo. Maayo kami anay sa gamay mga tiyempo. Ma'am, kamusta ang inyong monitoring reported damage sa siling buhawi nga naglalabay kagabi?
1: Siyang ang balaan ko lang, so 2 a.m. kainan.
0: Yes,
1: no?
0: Yes, ma'am.
1: Ako sa update, pag-uwi ko kabuktaw.
0: Yes, ma'am.
1: Inasang aga, naglibot kami, upod kay Mayor, upod kay Sir Ravina, kay George Belustillo, Sir George, yung si SWDO. Nakita na to, no, ang buhawi. So, damo ka barangay, hindi so bayan ba lang, ginagyan? Para, dira sa may Mandurayaw, tapos no, sa mga reports yung gusto nulod, may effect sa kalahunan, sa kalubihan, dira sa Kiyo Abeto naton, paglusot na siya pa, ano, kaharo. So, may harap kita mga reported niya damages, no, sa may Benedicto, pero ang pinakadamo, itang araw sa subay nato, at 2 a.m. kay Ina, according kay Kap na Padilla, naka 48 households na, no?
0: Yes.
1: Na nagpalista, nalugubaan yet. So aside from that, damo ng mga balay, nagkalaguba, naglulupad ang mga atot, I think pati ang market na sumbago na kapanugin si Sir Neil, sag ang mga kahoy na sir na yara sa, ano, sa plaza.
0: Okay, ma'am, kay Kaina ang nalabutan ko lang sa paglibot, abi Kaina ang sa may Kiyo Abeto, no? Atong may natumba nga poste, may
1: tama sir, mga poste pag hindi.
0: Yes. And then may karinderya dito Kaina nga damage man, no? Pagbugtaw sa tag-iya, wasak ng iyang karinderya. So meaning magluwas sa Kiyo Abeto Mandurayaw, may kalahunan pagidyagali, ma'am, nga reported dira sa imo.
1: Kaya kagabi may hintadala nung taga-partner na itong taga-liga, doon isa kabalay.
0: Okay.
1: Umuto siya.
0: Oo.
1: So, wala pa na niya ni sir for verification pa man, no?
0: Oo.
1: Pag-validation. Pero tama ka, nalipatan ko ngayon una, din mo yung tagdoan, kaya kagabi ang sa Kiyo Abeto, mga pusti, sang ano natin dala.
0: Sang more power.
1: Ay, yan more.
0: Oo.
1: More, oo. Kaya nakita nato na ang mga karindiriya na kaya ang mga luwag, ara pa sa dalang kagabi.
0: Mm-mm.
1: So, umuwi na siya.
0: Okay.
1: Oo,
0: so, sa mga... Yes. Sa mga reported barangays, ma'am, ang pinaka damo gidya nga report is ang Barangay Kubay.
1: Yes, sir. Ang sa Little Haniway, na okay. Ano, nga sityo nila, no? Amugin na 48. But then again, that was at 2 a.m. pa, no? Kaina. Tulugan kita. Around 5 na.
0: Yes.
1: So, wala pa ko kabalo sa mga updates naton.
0: Uh-oh.
1: Kasi nga, ano, may... Ang iban, wala naman pa na, ano, na document. Pero kasi nga, batiin na mo bala, may harap ako nito pala bugo.
0: May balabago pag yun.
1: Pero for now, oo. Pero for now, kandida ang Kubay ang pinaka, ano,
0: uh-oh,
1: ang at least my knowledge.
0: Oo. Pero sa mga numero, sa mga nagkalaluka or nagkala-apektado ng mga puno sang kahoy sa plaza, sang haro, and sa iban ng mga barangay, why pakita sang exact yun, ma'am, nga numero, no?
1: Wala po, sir. Subong pa, ginapot together. Hopefully, makapagawa kami anytime now.
0: Okay.
1: Sang ato ni Suprep.
0: Oo.
1: Okay, monitor lang, no?
0: Oo.
1: Sa ato box 10.
0: Sige, ma'am. With that, ma'am Donna, thank you, gid, ha. Balaan ko doon, medyo kapoy-kapoy. Kagid kay una-una ka lang siguro, kwan, una-una ka lang tulog. Sige, ma'am. Take time lang, ma'am, no? And mamonitor lang kami sa inyo siling operation center para mahibaluan natin ang extent of damage. Ma'am, salamat, gid, sa pag-take sang kola and maayong aga sa imo.
1: Yes, Mayor. Thank you, man. Kada mayong aga sa imutang talamarte.
0: Sige. Thank you. Nabatian si Miss Dona Magno, ang aton nga CDR ang MO. Bago lang ito kabugtaw, ahay. No? Bago lang ito kabugtaw si Ma'am Dona, no? Gintake niya lang aton sila nga call. And consolidate sila subong sa data sa operation center.

0: Pero sa mga barangay nga ginmensyon niya, Kubay ang may pinakamadamo. Si katropang Febby Borges Tibor Morales ara subong sa barangay Kubay sa distrito Sangharo. Check tabi si katropang Borges halin sa Exciting Pilipinas hasta sa Express Balita sa aga. Subong ara siya sa barangay Kubay. Katropang Borges.
1: Katropang mar direkta subong sa sitio dito lang ni Kubay, barangay Kubay. Din ang damo paginong. Taba, magulang itong nakita niyo, nga, diri-diri no, diri sundong lang eh. Kay dadri ang damo nga na kalaguba ko doon nga mga balay kagabi. No? Actually, ang magulang na interview nato ng pamilya sa Magpaw, ang porsyon sa ilatop ka doon ang Marquangid. Ang...
0: Wasakid?
1: Oo. Oh, damo, batihan nyo, tinin nga pa nga pinang... pinamanday pa ding iban sa buong sumasin yun, kaya ginihingagaw nila di balik ang mga nagkalaguba nila ng mga atop, no? Mm. Ano nang, guba man dahil mo paan? Di ba lang, wala ka mo sa may na, wala ka mo sa may na apilasan, gabi? Ano nga din pamilya, no? Ha? Ako Salim, no? Pamilya ako Salim. Magulang to sa pamilya sa Magpaw, ang ilang balay, no? Ang ilang sininggatop, uklab man, no? Ang, morning, 6-6, mama, magpunta kami, kamusta ka mo din gabi? Mula pag naman, sir, ang inyong balay daw, no? Sakman. O kaskid, no? Haring, ano niya pamilya, sir? Punsalan. Pamilya Punsalan. Man, sir, sa XFM, pwede ako maglantaw na, sir, sa situasyon niyo. Masunod ko din si Bungkay Manong, no? Bahaw, amon din naman, sir, o. Diyan ang kasunod ko din, Blakat Chupo Mario. Diyan kay sir, no? Sa pamilya. Ano ka din first name na, sir? Richard. Hatag ko lang si Bungkay Mario ang cellphone. Wala kay Mr. Richard Punsalan. Kaya di, ariho, ang makita mo nang ako, no?
0: Mm-hmm.
1: Nasanag sulod, o. O, boss, ganito na ng ilato. Pag sabihin niya, sining abalay. Bungalo type ni mo?
0: Mm.
1: Sir, sige katropa Mario, magigasin mo ba?
0: Hello, hello sir?
2: Hello.
0: Oo, sir, sige katropang Mario, no? Bawo daw, hindi gini mayong aga para sa imo. Pero anong plastada, sir man? Anong nabatsyagan nyo kagabi?
2: Hindi kagabi. Mga banda, last year siguro to, nagkahimos kami na matulog, wala?
0: Mm-hmm.
2: Di pa gigda namon, tumutulang dag kakuan na dugay-dugay na brand out.
0: Mm.
2: Pag brand out, amun na gulpi tayo, naghangin. Gulpi lang.
0: Oh, baskog na hangin ang nabatsyagan nyo, sir?
2: Ang sa amun, no, pamatsyagan ko lang gaya, abig ko gani ko na mo, ulan nga baskog bala.
0: Oo.
2: Daw ulan nga baskog, kaso pagka... Tanaw naman sa babaw, huwag nang amon ato, gindala na.
0: Ay sus, ining makita naton subong sa video, sir, nga hulab ang atop, sir. Din ining nga porsyon sa inyo balay, sir?
2: Bilog niya nga balay.
0: Ah, bilog niya?
2: Oo, bilog niya nga atop.
0: Ay sus, Maria Kagusip. Ang atop niyo ni sir, ano ni, made of, kahoy?
2: O, mesa.
0: Metal.
2: Kawayan lang.
0: Ah, kawayan.
2: Mga trusses, bla.
0: Bali, oh, ang trusses niya.
2: Sa... Mm-hmm. Kedo temporary lang bala nga pagkuan.
0: Mm. Okay. So, ang bilog nga atop ninyo, hull up gid ya, sir?
2: Oo.
0: Ay sus. Oo. So di nagapok ang atop nyo?
2: Atop.
0: Oo.
2: Sa tiyak man nga balay, ari di oh, makita na di sang imo nga kuan.
0: Oo.
2: Sir.
0: Oo.
2: Araw.
0: Bow.
2: Amo na sa.
0: Oo. Ti, mayo lang kay way sa manatop an, sir?
2: Sa babaw atop sa nagtupa.
0: Mm. So, tikibot ka mo, why gig ka mo ka-preparar siguro kagabi? Kasi since nga una ang brown out, tapos naglabay ang buhawi.
2: Oo.
0: So, nagpilo, gidyagali sir ang atop, ho?
2: Mm.
0: Oh. So, ang atop nyo, tumiklop to sa piyak na balay?
2: Oo, na.
0: Wow. Oh. So, ahay. Ti, basa ang inyong mga kagamitan, magamo na, sir?
2: Oh, halos tanan eh. Basa agad eh.
0: Ahay. Kailan kagab? Iway ka mo halos, siguro matiyagan ko tinulugan?
2: Gamay-gamay lang. Kay ginbululigan man sa ngamon nga palibot di. Ng mga panamon, kay ngod.
0: Mm-hmm.
2: May sin nga, nakon lang may sin ko nga daan bla.
0: Oo.
2: Uh-huh. Maging tapi-tapi namon sa babaw. Para lang hindi kami mabasa
0: sa
2: ulan.
0: Oo. Pero iway ka mo nag-silo sa kwan? Sa evacuation center?
2: Wala.
0: Adira lang ka mo niya?
2: Oo, kaya ginatupan namin dayon gabi mo. Oo. Bumiliga naman sa tengod ko di balay.
0: Oo. Dok, kadali lang siguro ang ano, no? Ang paglabay, no? Kaya do... kita, tahulab.
2: Di